mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dalira kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Knock, knock. Kumusta manang imuhang date? Epektibo ba nga kung giingon ako ni Mora? Magbutang ka o sili sa imuhang puson? Aron dili ka hilabtan sa imuhang boyfriend? Ay tay, palpak. Mandaya mandi ay tong ako ang uyab. Ganado na noon kaayo tong ako ang uyab o sili. Mo tong hurot.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, puna po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Yan, ako ni Epla, sir. Nauka naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, suhapon.
6: Kung sige gamit mong haplas.
5: Yes,
4: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, lig-on, kasaligan, install.

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisipon, na tingala siya kay ang brad niya, kagabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka, anak siya sa embana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit ka. Nga karoon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero mo yung mukha mag-relax ka relax di ba tiya ako ba burad halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado alas sila matay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
8: Joy FM!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
10: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong anlo no sa mga higala, uban na po sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Ako po, si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory ang atong programa o kini ang nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat masubukan ninyo. Sa kasamtangang panahon, kinahanglan mabinantayon ta sa atong kaugalingon, mga higala. Hilabi na nga naapa sa gihapon ang bahad sa COVID-19. Dili kataangayan nga mo kumpiyansa, bisan pa og ni anam-anam og gamay ang mga naigo sa virus sa pagkakaron, tungod basin sa kagamay sa ihap, mamahimong usaka ni ana nga mabiktima. O, huwag naman sana, no? Nasayod ka ba nga kanang nagatulog kusog kaayo og nga muhagok? Unya kalit nga muundang sa iyang paginhawa? Usa di ay kini nga respiratory sleep disease? Mao kini ang nahisgutan na nato nga sleep as apnea? Mamahimong wala ka nasayod nga duna ka niini o duna kay problema sa paginhawa tungod kay tulog ka. Kanang tulog ka ba? Ug ang kasagarang makamatikod niini ang imong kauban sa pagtulog. O, ay na nimong hagok, ni imong katabi, wala nakatugay, banha, kaayo ka. Usahay mo action gyud og kabalaka ang imuhang kauban sa pagkatulog. Kay ang imuhang hagok, kusog kaayo, murag barkong karaan. Mula po sa bongbong ang kakusog, unya kalit nga muundang ang imuhang paginhawa. Ang pila ka sintomas ni ini, labad ang ulo, inigmata nimo, mala ang ngabil, irritable, dili makakonsentrate, kapoy og katugon, bisan og adlaw na, dunay tulo ka klase ang sleep apnea. Ang kasagaran mao ang obstructive sleep apnea. Mahitabo kini tungod naga-relax ang mga muscle sa tutunlan, hinungdan dili makaagi og tarong ang hangin. Ikaduha, ang central sleep apnea. Tibaan iya, ikaduha na na. Mahitabo kini kung ang mensahe gikan sa utok hinay makaabot sa lawas tungod kulang sa oxygen og ang ikatulo mao ang kombinasyon sa duha. O nga nahisgutang sleep apnea, maoki ni ang complex sleep apnea syndrome. Sagad makasinati niini ang mga taong dunay spinal cord injury. Ang mga taong tambok, hilabi na sa mga dakong tiyan o dunay double chin. Sa manaay, mangigo o man. O naputos ang liog sa tambok, dunay dakong puruhan nga matakboyan usab ni ini. Unsa bay buhaton sa mga nakasinati ni ini? Sa mga tambok, ang gina-advise kanila magbawas og timbang, mag-exercise, himuon ang healthy lifestyle. Sa pagkatulog, dapat pangitaon tong posisyon nga makasirkular og tarong ang hangin sama sa pagtihaya. Ang pagpanambal ni ini ginasuta sa doktor ang respiratory system sa usa ka pasyente ug human masuta ginahimo ang close monitoring sa pagkatulog sa adlaw ug gabii. Duna usab aparatos nga ginagamit ang continuous positive airway pressure o CPAP. Ang alternatibo ni ini ang bi-level positive airway pressure ug ang adaptive servo ventilation. Da. Ang mga food supplement sama sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dako man usab ang matabang ni ini aron mawagtan ang mga nibara sa agianan sa hangin. Ang turmeric nga nagunang sa gold sa Bilongga Gold dunay katakos nga mutunaw sa taba nga nakaharang sa agianan sa hangin. Apan syempre dapat ginaapilan pud nimo og healthy lifestyle og bawas timbang kay basin mas daghan pa ang taba ang imuhang isud sa lawas kaysa imong tunawon. Ang nakanindot sa Bilongga, tungod ang sagol ni ini dunay taas nga antioxidant properties, maong kaya niyang ipagawa sa lawas ang mga daotang mga elemento nga nasud. So naigani ang Bilongga Gold, mga higala, ha? Mapalit ka na ninyo sa mga butika. Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo pansa ba maghuot siya? Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
2: Abot na po ng ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob. Ang tod sa sunod natong panag-uman dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767031. Ako po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh, magbata, mag-fair, mag-hamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy summer!

0: Sweetie, pananglitan ba? O ganang makahibalo ka nga na ako'y laing uyan? Ano sa may mong buhaton?
1: Wala lang. Akong lugiton lang na ako ang imuhang mata. Human ako ang tuslok-tuslokon. Panitan na ka. Butangan na ako kasi ng imuhang unod. Putla na ako ang imuhang tilog ipagkahaon sa iro. Human, gapuson na ka dayon. Bubuan na ka o binukal ng tubig. Nga no dahi, sweetie?
0: Curious lang ko, sweetie. I love you. Ludan ta kao niya, ha?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yapagin na nga. No, subong beauty. Soap na bla. Ano lang gamit? Mang kusina? Tapos mo sang tangilang mo, tas mo, balakad ka, lumo. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-effect na dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka inaog sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo, kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang panglawas.

0: loob sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yake Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yake Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yake Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yake mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yake, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Dami ta ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaan man ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Kadangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita nakita sila sa poblasyon Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang Hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 o 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. What a

0: Doon na yung musulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani kumukaon, apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh, unsay akong angayan nga kaunon og buhaton. Ako si Kuya Loy, uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas, atong ampingan kon KPA, nga hatod sa Kanami Marketing. Kini nga atong programa mga higala, importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas, kahit tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kini nga mga panguntana, kadaghanan ako ni Dedungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gym ko mga higala, maunay akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadiet na mga bodybuilder, makaingon yung kag-terrible. Kay ang mga ginakaon na mo, perting gastuhag din nood. Kay ang katong mga ginakaon, special man. So, dili normal nga ginakaon niya, dili po kamukaw kanon. Ang kanon, uhulipan ni mong kamote, gabi, saging badya ron, o mga nilungag nga kanang saging hilaw, katong daghang gulay, pero wapo na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. O niya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba. Why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pong kaganahan ka itong mga instant foods o mga ready-to-eat meals, no? O bisan ka na nga mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan na tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So, nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una, tanaw na ito, basi sayop ang diet. Ang uban bitaw mag-escape lang o isa ka meal, magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sayo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani magkawat-kawat pagkaon, luoy kay tanawon oy. So, maugin na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon na panginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon mo, mautong imuhang may himong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kayo merienda. O prutas, gulay badiharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon ay mong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy, kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan, bawas-bawas na ta. Hinahinay dayon ang pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pa ilang hinungdan mga higala nga nung dili imubos ang timbang? Una diha ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nag-aidara na ta, nagahinahinay manggod ang ato ang metabolismo. Ang ato ang metabolism, mao kani responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani, diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism, kanya kulang pagyog physical activity. So, mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa ato mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon nimo tong ato mga nahisgutan, nasulti ka ganina. Sa imong kaugalingon, sigurado gud mga higala, makapasalig ka sa imong kaugalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag-control aron ang imong blood sugar level dili na kini musaka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron ma-normalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule good 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulos sa matag adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyodiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawas sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw po aduna ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wala kita igong oras atong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental 105.7.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako para

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko, pero may huwag ka ng Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang ang anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: Pre, tagana na good name. Ang siyaman ng ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siyaman na, isda. Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang be. Eagle. Eagle pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgot na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang nga dan, oy, marag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto, medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: out of 5.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Di sabunan lang og yaki baby soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitang product nga yaki baby soap nya. Morbidyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: May hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa po epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
0: 105.7 and

0: Ang gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan ka aying salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7 Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kumpleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Sir Roger, Sir Roger, Sir Roger. Daghan kayong mga bago, sir. Mga bata pa o sexy pa dyan, sir. Sir Roger, Sir Roger.
1: Bova, pero tiguwang ako ang gipangita, Manggod. Unya ka ng tambok ba? Tambok ko naman, anak. Ako ang ginapangita.
0: Oy, sir. Gi-homesick man ka. Pauli!
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kayo sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan e ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Kakyut!

4J Solarista, nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, servisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: my
1: 105.7 Joy FM.
2: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
3: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang Yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila, sir. Pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan. Mas healthy na karon akong papa, sir.
2: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
5: Sureness! Right away!
4: Yes! Thank you, mami.
2: Ang glutathione, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ate, ano yan? Joy
8: FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Udto da Joy!

0: 105.7 Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7
1: Joy FM. Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Pansya ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayong nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Every occasion is special, and it deserves only the best amenities.
0: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa ato ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
9: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa ato ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon ngayon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ano na yung mga lugar ng mga ginaulan po garong panahon na no, tungod sa share line? So kumusta po ang mga nagsunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental? Kumusta po mga ka-joiners? Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim, sa mga ka-joiners sa Bislig, Surigao del Sur, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM. O sa ato ang mga ka-joiners sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. O maing hapon sa mga taga-KTL, bagot ang ato ang radyo dito nagtingog. Manginaot kita nga nakatultol na sila sa 105.7. Anahangtod na dito sa may banay-banay pantukan mga ka-joiners. O ba nato dito si Dandalandan? O siyempre sa tanan natong mga ka-joiners nga nagasunod sa 102.3 inhi sa North Cotabato o sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa. Mga ka-joiners, welcome po sa ating Dear Mommy Joy. Adlong Miyerkules, 22 na po sa buwan ng July. Kaya happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners. Sana po yung ating mga ka-joiners na nasa banig ng karamdaman, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ano po, patuloy po tayong mga liyata sa kahitasan. Naunta kung unsa man ang mga tambal nga atong ginainom, tabangan kita nga maoy makapaayo sa atua. Kay kabalo mo mga ka-joiners, huwag dili pagayod nato panahon, kanang mangita gyud ang Ginoo og pamaagi nga mamaayo kita. Busa kinahanglan nga adunang gyud kita'y buhaton, di ba? So bahala na siya sa katumanan ni ini. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat at naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 11 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Sa unang bahagi pa po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay Desi Sumalpong. Good afternoon daw mami, watching from Porok Gibaan, Barangay Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. Madag-umon na hapon sa tanan. Oy, dagum na di ay dito karon. Jim Jim Pisukan, good afternoon mami. Shout out ko dari sa Mati og sa tanang tigpaminaw diha sa Manay. Kana lang mami, salamat sa pagbasa. Request ako ng song Dadalhin. Thanks mami. And also from Jelhan Bulaw Aban Maulaw, good afternoon, pakisalam lang ang family Aban at Iman dito po sa Matalam. Thanks mami, from Bulaw ng Marbel Matalam. Clavis Balilahon, oy, kumusta wad? Good afternoon, shout out sa mga taga-Pantuyan. Kumusta, kumusta diha Bing? Ang hinaot si mami nga naaka mo sa mga maayong panglawas. And also from Jipoy Eligan, maayong odto, shout out lang nako, ako ang mama nga naa sa Barangay Pichon, ang nag-shout out from Davao. And also from Katari Ahmad, salam mami, shout out kapan sa laki si Dato Duku, dyan kina Kilaina sa Marbel Matalam. Thanks mami sa pagbasa kay Dato Aban. Guys Monday, thank you for watching. Halya Iman, shout out kila Ina dyan sa Kayanga, Kabakan, dito sa bahay na nakikinig. Thanks mami, from Bibi Ken ng Matalam. Marlon Salmorin Samon, mami maayong hapon, pwede po ba pag-greet ako ang asawa sa iyang birthday karon po mami, si Rona Cañete Samon. Oy, happy birthday Rona. Ayan, ingon ni Marlon. Birthday niya karon, July 22. Happy birthday, more years to celebrate. And also from Marisa Kanakan Inted Belio, magandang hapon po mami, musta po kayo? Pag-greet naman po ang Kanakan family at Belio family, Brida at Umal family, sa apo ko na si Cute, si Siler, sa dalawang anak ko si Mary at Kenneth. And also from Bert Pawin, good noon po mami, shout out watching from Trento, Agusan del Sur. Pwede pa request ako ng song Unang Luha. Salamat po. Juji Masanggid, mayang hapon, watching from Pitugu, Barangay Bitanagan, Old Macopa, Manay. And also from Jemuel Mabayamban, mayang hapon mami, unsay tambal sa naghubag ang kasing-kasing na hala. Kuya Bapod Ana, oy, thank you po. Tos kung unsay tambal mami, paki-PM lang po. Nako, Jem, una, nganong nakaingon mang ka nga naghubag ang kasing-kasing, no? Dili gyud na ingon na basta-basta nga sakit. Kailangan ang akong maitambag gyud usa sa imuha, moadto gyud usa ka sa doktor, ipahiling gyud na sa espesyalista, o dili ta mag-diagnose og ato ang kaugalingon lang, ha? Kay kasing-kasing ang ato ang ginaistoryahan din, he. So, advice ni mami, kailangan ang thorough examination gyud ana sa ato ang mga espesyalista sa kasing-kasing. Mao ka na himuon nimo, Jemuel. And also from Hannah Grace Magno, shout out po Lapinigan, greet di ay nako ang Naminaw Daria, ang Magno family o Gibkibo family ng and Basikong family. Christian Gibo, thank you for watching. Good afternoon. Brenda Untong Imbag, watching from Amas. And also, kadali iba po aning si El nakatanaw sa ato. Salamat kaayo sa pag-monitor, El. And Jesse Boy Masinaring Silagan, good afternoon mami, shout out ko sa taga-sityo na po, Barangay Pichon. Lagan Vlog Masuna, good afternoon mami, greet lang na ako si Papa Judy na nag-birthday karon, happy birthday pa, amping always. And Maricel Kalugmok Amodo, maayang hapon, shout out mi Derisa na po, nagduyan-duyan with my family, naminaw sa imong programa. Thanks sa pagbasa mami. Rasul Bakana Iman, shout out dito sa Kilabulaw na nahikinig, kay Yako at Ahmed, at pa-request ng song Tadhana. Thanks mami, from Rasul Iman. Chela Soliano Ganzan, good afternoon, listening from Banisilan, Mami. And Boss Sing, hi Mami, mayong hapon, shout out from Metro Manila. Shout out Mami sa taga Sitio Batiano, shout out sumating Masangay, Tumanggong families, greetings from Metro Manila. Thank you kaayo Mami, ingat po kayo palagi. PSG Vlog, good afternoon, watching from Bunawan, Davao City. RJ Sibiu, shout out kila Mama at Papa dyan sa Pandan South OP po, coming from RJ Sibiu. Rico Rowales Kalantok, pag-greet me diri sa Payag, naminaw ni mo Mami, pag-greet sa ako ang Mama na asila sa Malita, Davao Occidental Mami, salamat sa pagbasa. And also thank you, Villacita Kaligunan, for watching. Lilia Prones, ng Purok 4, Bacolod, Lanao del Norte. Jemuel Mabayamban, ayun, nakita manggod Mami sa doktor Mami. Sige Jemuel, i-messenger na lang kay Mami ka ng mga results sa examination sa doktor ha, kay atong ipatanaw sa ato ang ubang mga amigong doktor. And also hello daw sa unsay tambal daw sa maldita nga uyab. Ikaw rin makatambal, Ana. Ikaw rin makabalo. Jansky Bitanya Venegas, good afternoon po. Pag-greet po ang Venegas family, Bitanya, og Eser family diri sa Biwang, Bagumbayan, Sultan Kudarat, Mami. Bailin Adzaman sa Bandal, good afternoon, Mami Joy, from Central Malamuti, Mathalam. Rico Ruales Kalantok, Mami, pwede pa request ng song Luha? Salamat po. And from Kuya Wawi, watching from Madaom Tagum, Mami. Greet ko sa kong kauban dari sa kong igsuon og bayaw. Robert Saliling Edlin, Saliling og ugangan sa kong igsuon og sa kong pag-umangkon si Elgin Saliling. Ha, mao ka na sila ang mga nakapaspas nga nakapagpadala og mensahe. Perting daghana na. Thank you so much mga ka-live. At 18 minutes na po, makaraan ang alauna ng hapon. Ito na ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod ba niya, dear Mommy Joy? Mami, maayong hapon. O gingon man sa tanang nagapaminaw sa imahang programa. Tawagalan ko sa pangalang Delia. Talaga na ko, Mami, nga hapit na unta ko ikasal. Tulo na mi katuig sa ako ang uyab. Pero talagsa rami magkita, Mami. Nag-abroad ko kay nanimpad lagi unta. Pero dili ko maswerte kay nakaamo ko og dili maayo nga mga tao. Grabe ang ako ang naagian nga trauma, Mami. Mao nga naning kamot lang gyud ko nga matapos nako ang ako ang kontrata. Og dayon mipauli ko. Bag-uhay pa lamang mi ato nagkauyab sa ako ang uyab. Mao nga ingon ko wala mi panahon. Hindi mi nagakita permi. Og after 2 years kanang isa ka tuig, dili pud mi permi magkakita tungod kay nanarbaho gihapon ko. So magkalagyo gihapon kami. Pero mahal na ko siya, Mami. Mao na nga bisan og layo ko. Wala gyud ko magloib niya. Kay bisan og dili mi magkit-anay. Naa may cellphone nga mag-istorya mi sa Messenger. Unya message tawagay. Mao nga murag duol lang gihapon mi sa usag-usa. Nanaad siya sa ako ang Mami nga ako lang ang babae nga ang iyang higugmaon. Og sama usab sa ako ang saad kaniya nga siya lang. Tungod kay mahal nako siya. Ako gyud na giampingan. Og gibarugan nako ang maong mga saad. Nga wala gyud ko nagduha-duha, Mami. Hangtod karon kay naa naman gyud mi sa eksakto nga mga edad. Giing na nako siya nga gikapoy nako og sige panarbaho nga layo. Mamingaw ko sa ako ang pamilya mamingaw ko sa ako ang uyab. Ingnan ako siya, 27 nako og 29 ka. Pwede na siguro nga magminyo ta. Muraog na kurat siya, mami. Busa ako nagtuo nga. Basin og dili pa siya preparado. Kidugay man kaayo siya nakatingog. Giingnan ako siya nga okay lang. Ako lang naman tong suggestion. Tungod kay kikapoy nako. Gusto na ko nga makauban at takapirmi. Og naan nata sa eksaktong edad. Pero kung dili ka pa ready, okay ra kaayo sa ako ah. Pero kung pwede na unta ta magminyo, mas maayo. Wala ko magkinahanglan og ingrande nga kasal. Moingon ako sa iya, mami. Okay ra ko basta makasal rata. Kung pwedeng mga ginikanan ra nato ang naadiha. Og bisan usa lang ang testigo sa ato ang kasal, okay ra kaayo ko. Dili ko mangayo sa imuha og magarbo nga kasal. Kay lisod ang panahon karon. Krisis. Dili na ta kinahanglan nga maggasto-gasto pa. Akong gisulti ang tanan, mami. Kay kung unsa man ang iyang huna-una, at least dili na siya maghuna-una nga mugasto siya og dako. And besides, siguro makatabang pod ko niya og ginagmay. Pero ang dako nako nga katingala. Kay sukad nga naghisgot ko og kasal. Talagsa na lang kaayos siya nga mag-message sa ako ah. E di labaw na ka nang magpakita siya og personal. O itong ginatawagan ako siya, ingon ko, babe, naakay problema, dili na lagi ka makatawag sa ako ah. Murag na ni bago man ko. Pero matod pa niya, busy lang. Naging kamot. Abi ni mo, mami, gusto na ako tuuhan. Pero nakita na ako sa iya o akong gibati nga. Murag nawad-an man siya og excitement. Murabag dili naman siya hidlawon sa ako abisan og mutawag lang o di kaya mag-message na bag-o man. Sukad nga naghiskot ko og kasal. Muna, adunay mga gabiing alos dili ko makatulog. Kay makaingon ko sa akong una-una nga basin og dili ko niya gusto nga pakasalan. Maunang dili siya nagatingog og nagbag-o siya. Usahay maingon pod ko nga basin og naga-overthink lang ko. Baoto, Mami Joy. Nga hagtod karon, wala gyud ko mo surrender. Giadto na ako siya sa ilahang balay. Kay gusto gyud na ako mahibawan kung tagdon ba ko niya og maayo. Og ilabi na sa iyahang mga pamilya. Pasado alas sa isto sa gabi eh. Kay ako man siyang gi-message kung asa siya sa balay na daw. Wala ko masulti nga mo adto ko. Mura na ko og namalay, nawala ang akong kaulaw. Pag-abot dito, gitagad man ko nila hinuod og maayo. Gitagad ko og panihapon. Pagkahumag panihapon ng lingkod mi sa balkonahe, istorya-istorya. Kalit lang og tingog ang iyang mama. Kumusta naman ka, day? Ingnan ako nga, okay lang ko, te. Wala lang ko naswerte sa ako ang pag-abroad kay dili mayo akong amo. Og nanumpa, gyud ko nga di na kumubalik dito. Kay mag-antos na lang ko sa kalisod dari, total
0: dito lisod man pod. Kaysa tinuod lang mami daghang mga nag-abroad nga wala gyud nagasulti og tinuod nga kaagi nila. Siguro ka ng uban, maulaw. Pero ang tinuod, tanan gyud naga kasagaran ga antos gyud. Maoto nga wala rapod sa akong una-una nga nasulti na ako nga mabito ingon ako sa inyong anak nga magminyo na lang mi. Wala naman mi hulaton. Unya na naman po siya'y trabaho, ako makatabang mampod ko, mangita na lang pod ko og trabaho din he. Natingala ko kay gilingi sa iyang mama ang ako ang uyab. Nawalay tingog. Mura ba og kung motingog siya, maingon nga unya, unsa may imong ikasulti. Murag ing anak good. Murag kakatawa nun ko nga magtanaw niya. Kay mura man og ingon nila ka ng ekspresyon nga murag natuklaw og ahas. Nga di kalihok ang ako ang uyab, di katingog. Mutong itutukan sa iyang inahan, gahulat siguro ang inang inahan kung unsa ang tubag. Og didto gibati na ko nga, murag aduna sila'y gitago sa ako ah. Taod-taod murag gibati ko og kaulaw. Murag nakaingon ko sa kong kaugalingon nga nung nasulti man ako to. Auto mami Joy nga, nananghid na dayon ko nga muuli ko. Abi ba na ko mami og ihatod ko niya? Bisa na lang man og magpara siya og ako ang masakyan. Ninggahi siya sa iyang gilingkuran. Nanaog ko. Dayo nag-atang ko og masakyan. Igo ra ko niya gitanaw. Pagkatapos, wala man nagdugay na nag-aging sakyanan og misakay na ko. Ginalingi pa na ko sila. Hangtod nga nag-abot ko sa balay, dala-dala paghihapon ako ang dakong katingala. Kung ano to sila. Mauto nga pag-abot yun na ako sa balay, ako dayon siyang gitawagan. Dali ra pud hinuon dayon nga nakatubag. Ug matud pa niya nakaabot ka na. Pasensya ka na. Nasyak lang ko sa imuhang istorya. Wala ko magdahom nga ma-open up nimo kay mama kadto. Kay wala pa man gyud ko naghiskot nila. Pasensya ka na kay wala lang man gyud ta ka nahatod. Nalipay na lang ko nga naa di ay unta sa iyang huna-una nga ihatod ko. Pero kay nasyak man di ay siya, mautong murag ninggahi sa iyong gilingkuran. So wala na ako dama mami, nagtuang ako ang luha. Og nadungog yun niya nga nagbakho ko. Giingnan ako siya, grabe ang akong kaagi. Ana ako sa laing nasod. Pero sa tanang panahon nga mubati ko og sakit, sa tanang panahon nga mubati ko og kalisod, tanawa na ko ang litrato ni mo nga akong daladala. Makaingon ko sa akong kaugalingon, kinahanglan na ako nga magpalig-on. Kay naay tao nga nagmahal sa ako ang naghulat. Pero karon murag bula naman ka na ako gibati. Dili naman ko ni mo mahal pareha sa una. Dili na ako mabati nga mingawon ka sa ako ah. Di na ko mabati nga mamiss ko ni mo. Maoto mami, gipangutana na ko siya. Meron pa bang tayo? Og dayon mitubag siya sa ako ah. Nga dili lalim ka para magdesisyon. Matod ba niya dili lalim magdesisyon nga magminyo? Oo na ako'y trabaho. Pero kabalo ka nga wala gyud ko'y kurso nga nahuman. Siguro maswerte lang ko. Tungod kay naay nagdawat sa ako ang trabaho tungod sa ako ang skills. Og nagpasalamat ko nga na ako'y makahibawo nga ingon ani. Umay hinungdan nga nadawat ko sa trabaho. Pero huna-una abaya, naapay duha ka mga egsoon ako ga eskwela. Natabang pod ko sa ilaha. Kamalumang ka nga. Pobre manta. Motugiing na nako siya nga nung di man ka makaistorya ana sa ako asa personal. Di ba mas maayo unta nga magkasinabot kita og maayo kung sa personal ta magistorya masulti nimo na. Pero matod pa niya, dili daw ko niya kaya nga isulti sa ako ah. Kaya ba si daw ko nun kung masakitan ko? Pero mami, ang dako na ako nga katingala, nga no nga di naman ako batiyon, nga mahal ko niya. Maone karon nga, gipanid ang gyud na ako siya. Ug sa dako na ako nga katingala sa pagbag-o niya, niabot ko sa punto nga nagduda ko, nga basin og naan na siya lain nga babae. Ug sama sa iyang giingon nga dili ko niya kaya istoryahon sa personal sa iyang ginasulti sa telepono. Basin og dili rang gyud pod niya kaya isulti sa ako ah. Nga dili na ko niya gusto nga naa na siya lain. Sana lang nag-overthink lang ko. Pero nagabase manggod ko sa akong kibati. Pagkuman ato sa taas-taas na mong istorya, halos doha kasimana. Nagahulat ko nga after nga nagka-istorya mi. Gusto na ko tuuhan nga nailabas na niya ang gusto niya isulti. And hopefully, mubalik tong dati nga halos tagpila ka. Tawag, messages kada adlaw. Pero wala, mami. Naabot ang duha ka semana. Ako gyapon ang nag-reach out. Kumusta? Nya mo tubag lang siya, okay lang. Ug may magahigayon pa nga dili nakatubag. O nya kung ingno nako nga wala ko ni mo gitubag atong message nako nga maoni. Mingon siya nga

matan-aw ko dito og gaon. Dayon akong gipicturan. Dayon gipadala nako niya. Unya gi-message nako siya nga, siguro dili ka na makabalibad nako. Taana ang ako ang sanina o nakapili nako. Ako na nang gibayaran, pero rent lang. Og ang buong entourage, 16,000 lang ang hatag sa ako ah. Kay gusto ko na ako may bawaan mami kung ang kalisod lang bagyod ang iyang yaw na una maong adili pa ko niya mapakaslan. Dayon giing na ako siya nga naapa ko'y 50,000 dere para sa mga dokumento nga ato ang kinahanglanon. Dili na ta kapagastuhon, ako na ang bahala. Og ako na pod ang bahala sa reception. Nakasabot ko nga basin wala gyud kay kwarta, mao nga kay ako man ang naa. Ako na lang ang mugasto para dili pod ka maalanganin sa klase sa kasal nga imong mahatag sa ako. At least ako ang may gusto. Totoo ka ba, mami? Mura siya gilabay diri sa amo, ah. Nag-adto dayon siya sa amo ang balay. Mga 30 minutos raman hinoon biyahion og motor. Dayon giingnan ko niya nga, ayaw ka nagbuhata. Bawi a usa ka ng imong mga nabayad. Ayaw usa paggasto. Kay dili pagyud ko andam para pakasalan ka.

pa-automami sukad ato, wala na gyud siya nag-message sa ako ah. Nagpuyo na lang gyud pod ko, pero naguna-una na gyud ko nga di na gyud ko gusto sa tao. Dili na ko gusto sa ako ang uyab, og siguro na agyud siya ilain. Sumaukad to, wala na ko nag-communicate niya. Hangtod nga, ako rag yung nahibawaan mami nga, maana di ay siya'y laing uyab. Ug ang kasakit, mami, tungod kay ang akong igagaw, maoy iyang na uyab. Giabot ra siguro og galooy sa ako ang igagaw kanang igsuon sa iyang giuyab. Maoy nagsumbong sa ako ang ate, maluoy man ko sa imuha. Murag dili naman ako kaya magbulag-bulagan. Ang tinuod si ate, uyab anang imong uyab atong naaka pa sa abroad. Pero ginatago gyud na nila. Kay nahadlok sila nga magkagubot ka mo. So karon bahala na og mag-unsa ka sa imong plano. Ang importante, kabalo ka na. Kay naluoy na ko sa imuha. Babayi pod ko ate. Mauna, wala may nagtingganay ni ate karon. Kay nga nung giuyab niya ka ng imong uyab, nga kabaluman siya nga kamo. Mauka na ang perteng sakita, mami. Okay raon ta to kung naapa sa laing babay. Pero ang ako arain taong mismong igagaw. Ang iyang giuyab. Maoto, itawagan ako siya oras sa trabaho. Iingnan ako siya nga moadto ko sa inyong trabahoan. Sa break time ninyo sa paniod to, magkita ta. Importante kaayo. Nakikita man siya. Dayon giingnan ako siya nga taas-taas ang atong istorya. Basin og dili kini matapos og isa ka oras. Mas maayo panawag na lang nga mag-emergency leave ka karong hapon. Tuod man gihimo niya, matod pa niya sige para magka-istorya gyud ta og dugay. Og dito, nagtawag ko og sakyanan. Yan ako magkuyog, tamangita tag lugar. Kanang dili masyado matapos.

para makalugar ta og istorya. Ako ang nagasto atong adlawa. Og didto, ako siyang giprangka nga. Pagtugan og tinuod kung mahal pa ba ko nimo o dili. Dili gihapon siya matubag. Maoto gidiretso na nako siya. Unsa na mo kadugay nga mag-uyab sa akong igagaw. Abi nako mami og makurat siya. Pero murag wala lang. Dayon ko niya ikitubag nga. Atong naaka pa sa abroad. Wala man ko naninguha niya pero siya man ang magduol sa ako ah. Tungod lagi kay gimingaw ko sa imo. Unya magsige pod siya og panawag sa ako ah. Mauto ang nahitabo. Unya mas lawom na ang amo ang gipanag-ubanan kaysa ato ang duha. Og mao ka na ang hinungdan nga dili na ko permi mo tawag nimo o mo message. Kay dili na ako gusto nga biglaon ka. Kay dili na ako gusto nga masakitan ka. Og wala na ko nakapugong mami. Dayon nga nagtulo-tulo ang akong mga luha. Kiingnan ako, unya karon. Gipaantos ko nimo. Mas maayog sa una palang giingnan na lang ko nimo dayon nga dili na ko nimo gusto. Kinaana kay lain. O grabe ka sakit. Kaya ako pag yung igagaw mo ay gipuli nimo sa ako ah. Unsa may akong sala. And siya wala kay sala. Kami ang naay sala. Maobitaw nga makonsensya ko. Nagahulat ko nga biyaan ko nimo tungod kay di na ko permi nagacommunicate sa imo ha. O gani nang hinayang ko sa imong gugma, lahira ka ayo ka. Pero matod pa sa imong igagaw, buntis ka daw ko no siya. Mauna nga naglibog ko o dili ko pwede makakomit ni mo para pakasalan ka. Grabe ang kubakuba sa ako ang dughan, mami. Wala ko kasabot sa ako ang gibati. Ikiingnan ako siya. Pila na daw kabulan ang iyang gibuntis. Huwag matod pa niya, wala daw siya kabalo. Kaya wala daw niya gipatulan ang istorya. Mauto, grabe yun na akong hilak. So sa ato pa, ayun ako. Wala ko'y pakialam kung mabuntis ni mo siya. Kung moingong kakaroon nga ako ang imong piliyon. Magpakasal ko sa imo ha. Wala siya mutingog, mami. Hangtod yung gikapoy ko. Gibati na ko og kagutom, kaluya. Motong nagkagad ko nga mangulita. Pero sa amo ang pagpauli, idala na ko siya diretso dito sa ako ang igagaw. Nga iyang giuyab og batod pabuntis. Og dito dayon, akong gipangutana kung pila nakabulan ang iyang gibuntis. O kung ang ako bang uyab mo ay amahan. Matod pa sa akong igagaw, duha na kabulan. O nakabalo na ang iyang mga kinikanan o kinikanan sa lalaki. O dito labaw nga nasakitan ko, mami. Kay wala mang kayo nakatugan sa ako, ah. Gibuang lang ko nila. Siguro gihimurang ko nila og katawanan sa tanang panahon nga matalikod ko. Grabe ang kasakit ka akong gibati. Pero giingnan ko sa ako ang igagaw. Papiliyon na to siya. Kung ikaw ang iyang piliyon, okay ra sa ako abisan og buntis ko. Pero wala na ko gihimo, mami. Kay kabalo ko nga dili gyud ako ang piliyon. Mas masakitan ko nga atubangan nila. Dili ko piliyon sa akong uyab. Ug karon mami nagaplano ko nga gusto ko samukon sila
Gusto ko nga gubuton sila. Dili na ko gusto nga magmalipayon sila. Tungod kay kibinuangan ra ko sa ako ang uyab o sa ako ang igagaw. Maog yun na karoon ang naasa ko ang una-una, mami. Mauna nga, nakahuna-una ako ipaabot na ako sa imuha. Tama ba kaha ang ako ang buhaton? Ngasamu ko na ako sila. Nga muabot sa punto nga dili magmalipayon ang ilang panag-uban. Palihog, mami, tambagi ko. Huwag dagang kaing salamat sa paghatag o pagtagad sa akong kaagi karon. Tinhinalang kutob ang imong magtatampo, Delia.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Delia. Magandang hapon. Maayong hapon sa iyo, Delia. Daghang salamat sa pagpaambit sa imuhang kaagi. Kabalo ka, day. Oo, give up mo na siya. Oo, lisod na kaayo ka ng ipamugos pa nimo ang imuhang kaugalingon sa tao nga dili ka na niya gusto. Oo, unya ka ng tama ka, malamang hindi talaga ikaw ang iyahang pilion tungod kay buntis naman di ay tong imong igagaw og siya maoy amahan sa bata nga iyang ginadala. Ang akong matambag nimo na ayaw na pag-communicate niya. Kay kanang mga panahon nga dili na siya mo tawag, dili na siya mo text, pagpahiwatig na na, paramdam, pabati sa imuha nga, dili na siya interesado. Kumbaga, kung wala man niya nasulti, pinaagi sa iyang buhat na lang niya ginahimo. Sama siya yang giingon nga dili niya gusto nga mapasakitan ka. Og wala siya kabalo nga sa iyang gihimo, mas labaw ka niyang napasakitan kaysa kung ningprang ka na lang siya. Ginaprolong pagyud niya ang agony, di ba? So kaluoy nimo, kung magsigi ka og gukod-gukod sa iyaha, nga klaro namang gyud kaayo, nga dili na ikaw niya gusto, kay tungod naa na siya'y responsibilidad sa imuhang igagaw. Busa, ang akong matambag nimo, ayaw na. Kay kaulaw na kaayo. Ulaw na kaayo para sa imuha nga part, nga muramang kaog, luoy kaayo, puragwa na ilalaki sa kalibutan. Huwag mo nang ubusin ang pagkatao mo para sa kanya. Ha, pagbilin pod og gamayng respeto sa imuhang kaugalingon. O, dili kay porke nga nahigugma ka. Kalimta na lang nimo ang imuhang kaugalingon sa pagpahalaga. Hatagi pod og value ang imuhang kaugalingon. Nganong panghinagunan, nganong panghanugunan man nimo? Bakit ka masasayangan sa taong wala namang kwenta? Yung ayaw na sayo. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Oo. Huwag ka nang magmakaawa. Oo. Para ka nang namamalimos niya ng pag-ibig. Ang gawin mo, makipaghiwalay ka na sa kanya, mag-move on ka, at mas lalong hindi maganda yung gusto mong gawin na gantihan sila para hindi sila maging masaya. Huwag. Mas lalo mo lang ibinababa ang sarili mo. Tama na. Ayog pakaulawi ang imuhang kaugalingon. Kay ako parang gusto na ko tuuhan nga dili na kana gugma ang imong gibati. Kundili garbo na kana. Murag dili ni mo madawat nga biyaan ka. Murag dili ni mo madawat nga o dili murag, dili gyud ni mo madawat nga ang imong igagaw mo ay gipuli sa imuha. Mauna nga naingon anak ka. Lisod kaayo nga ipamugos na imong kaugalingon. Nabisan pa og mo balik siya sa imuha, kabalo ka na nga nakasala na siya, naglimbong na siya sa inyong relasyon. Matag karon og unya, mahuna-hunaan gihapon na nimo siya. Mamahimong sa imuha mahitabo ka ng gusto nimo nga mahitabo sa ilaha, nga dili ka magmalipayon. Nganong i-ruin man nimo ang imuhang life para sa ila, di ba? Kadaghang pamaagi para magmalipayon ka. Dapat magpasalamat ka nga dili pa mo mag-asawa, nakabalo ka na nga dili niya kaya barugan ang iyang mga saad. Di ba? Muna ang angayan nimo nga ipasalamat. Kaysa kung mag-asawa na kayo, kayo na, saka pa mo gawas ang iyahang pagka unfaithful, no? Ang iyahang pagkadili, pagka matinud-anon para sa imuha. Dapat ipasalamat nimo. Dili siya ang lalaki para sa matinud-anon nimo nga gugma. Inana nimo siya huna-hunaon. Palayain mo na siya, hayaan mo na siya kung asa siya malipay. Kay ang paglukdo-lukdo nimo og problema, dili ka na makahatag og kalipay sa imuha. Pero kung palayain mo na sila, yun ang magbibigay ng saya sa'yo. Oo, pasagdi na sila. Kung mag-unsa ang ilahang kinabuhi, mas hatagi og bili halaga ang sarili mo. Ha? Magtira ka para sa sarili mo. Ayag gub-a dauta ang imong pagkatao tungod lamang sa usa ka lalaki nga dili kabalo mo barog sa iyahang mga saad sa babae nga iyang gisaaran nga mahalon. Mauna ang akong matambag nimo. Oo, dili man kung nag-inusara ng lalaki, isipin mo na ang pagkakataon ang gumawa na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Ang panahon ang nagsasabi na hindi kayo para sa isa't isa. Kaya huwag kang gumante, huwag kang maging bitter o kaulaw po din ana, na bisag ayaw na magukod-gukod ka. Karon kay wala na nag-reach out sa imuha, aw, pasagdi na. Kay ang iyahang gibuhat, mas labaw pa man kung maistorya siya. Labaw pa sa kung maistorya siya. And besides, giami naman niya. Nga mauna, dili lang niya gusto maistorya kay para di ka masakitan. Unya, maunang dili, wala siya nag-uo nga magpakasal mo, bisan og ikay mo gasto, tungod kay nabuntis na niya ang imong igagaw. Hayaan mo na lang sila na maging masaya kung ano man ang gusto nila. Oo. So maluoy ka sa imuhang kaugalingon. Ayaw gubuta ang imuhang kaugalingon. Ayaw gubuta ang imuhang panghuna-huna. Ayaw sakiti ang imuhang kasing-kasing sa mga butang nga dili ang ayan para sa imuha. Walay pulos ang maong tao. Hindi nimo dapat panghinayangan. Yung mauna ang ibutang nimo sa imuhang alimpatakan, sa imuhang una-una. Oo. Nga maingon ka nga salamat kay mintras sayo pa. Hindi pa kayo nakatali sa isa't isa. Nagpailan na siya. Nagpakilala na siya sayo. Nadili niya kaya nga mubarog sa mga saad. Inaot pa unta, Delia, nga nakapagaan ko sa imuhang kasing-kasing karon, sa imong panguna-una. Sana nahatagan ta ka og idea. Love yourself. Una mo mamahalin ang sarili mo. Kasi paano ka magmamahal ng iba kung ang sarili mo hindi mo kayang mahalin? Mahalin mo muna ang sarili mo. Ibigay mo ang lahat-lahat para sa sarili mo. Kung ano ang gusto mo na maging masaya ka, huwag mo nang ipilit sa mga bagay na hindi nararapat. Sana magawa mo kung ano ang tama, Delia. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong love story. Mga ka-joiners, 4 na minuto na lang bago mag-alas 2 po ng hapon. Nako, mga mami, gusto ko lamang kayong paalalahanan na kapag kidiyaki vitamins na ba si baby, bisag unsang orasa, pwede na to painom mo si baby o kidiyaki vitamins. Ha? Diman ininyo nga kanang kidiyaki vitamins makapagana sa kaon, sarap ang tulog, paligun og bukog, pabright, patangkad, o hindi basta nagasakit si baby, no? Para wala mo'y problema. Dili nagakasakit ang inyohang mga anak, dapat nagakidiyaki vitamins. At saka baka may miyembro sa pamilya ninyo nagaantos og rayuma o arthritis, no? Mga kakilala, kaibigan, huwag po ninyong kalimutan, Bilongga Gold. Yun po ang makakatulong po sa kanila. Og protektahi ang inyong kidney, kanang dili mo magkayutiay, mag-maintain mo og Yaki Herbal Capsule. Makapalagsik po na sa panglawas, mga ka-joiners, makapagana og kaon, at pasarap din ng tulog yang Yaki Herbal Capsule. Kanang ughago ang inyohang lawas, pagod kayo, maghaplas mo og Yaki Liniment Oil, inuman ninyo og Bilongga Gold, pagkaugma sa buntag, hapsay kaayo ang inyong paminaw. Try lang good ninyo, mga ka-joiners, og ingon man ang ato ang ganado capsule, mga ka-joiners, ha? Kanang adunay mga problema sa kanang mga problema sa inyohang pagkalalaki, may mga erectile dysfunction, no? Or naigo mo og pasmo, di ba? Kanang ganado capsule mo unay dakong tabang sa inyo, ha. O makapagana na sa tanang butang ninyo nga pagabuhaton. ilabi na ang paglabing-labing kay Mrs. Oo. So hinaot nga masulay ninyo ato ang mga produkto, ang ato ang mga kopiyaki o ato ang mga yakisop, mga ka-joiners. Kompleto ang ato ang mga produkto sa pagkakaron, mapalit ninyo sa mga butika dool sa inyo, or kung gitamad mo, pwede po na ninyo orderon sa Shopee. Daghang salamat kaayo mga ka-joiners. O hinaot paunta nga, katong wala pa nakasulay, sulay ninyo. Sa naiintindihan ko po kayo, sa dami ng mga pinopromote na mga product ngayon, baka sakaling nalito na kayo. O, diba? Pero sinasabi ko sa inyo, try po ninyo ang mga produkto sa Yaki. Maraming salamat sa mga taong patuloy na nagasalig, nagtitiwala po sa Yaki products. Wala naman tayo oras, nako. Oo, ipagpapatuloy ni Pomelo ang pagbabasa po ng inyong mga greetings katulad ni Rico Ruales Kalugmok. O, pwede daw pa-request ng song Luha. Ayan, si Kuya Wawi. Mamaya ha, itutuloy po ni Pomelo yan. Tuloy lang po kayo sa pagkikinig. Babasahin po niya lahat yan, yung mga greetings po ninyo. At mga ka-joiners, saan man po kayo naroroon, anong istasyon ng Joy FM man ang pinakikinggan po ninyo, maraming salamat po. Lalo na dyan sa may Pangil Bay, Misamis Occidental, Bislig, Surigao del Sur, kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, og dinhi sa North Cotabato, og tanang mga lugar na maabot sa 102.3 Joy FM. Syukran sa ato ang mga listeners, mga ka-joiners na mga Muslim. Huwag po tayo makalimot na lagi magpasalamat po, ha? Ano man ang meron tayo, pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po ngayon, sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong nakinahinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high-tech na ko, no? Kita, daghang na-discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto, daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kanyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingiberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha filandrin, o carbon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron o calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud ta magdahom nga sa ingon ana ka simple nga luyang dilaw in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kani adtong panahon nga ang mga katiguangan kini ang ginahimo nilang tea o chaa, bisan karong panahon na do naman usab naga chaa o kaning kuan naga inom aning turmeric kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o sa herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra, og makasiguro ka nga, mahatag ni mo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals, og chemical na kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulo ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay bag-o kini gigawa sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas o napamatud-an nga epektibo o nakatabang gayod kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian, mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon, kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudas sigman usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas 2:26 ng hapon mga ka-joiners, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Melvin Lanos Kasanaan o maying hapon po kay Maricel Kalugmuk Amudo. And hello Makalan Manuel Julian, shout out sa mga parents dira sa Buena Vida Elementary School. Makilala po, naminaw mi sa inyong programa, hulat mi sa among mga anak. Hello, maying hapon. Salamat sa pagpaminaw ha. And Charity Cambel, good afternoon, shout out sa mga kaupod dira sa balay nga si Lolo kag si Nanay kag sa iyang Tian nga si Amy Dangdong Amparado. Aba, iya, no? Amy Dagudog Amparado, kag sa iyang partner nga si Rico Jan Baredo. Hello kay Jay Suarez. Maying hapon kay John Paul Sumayang sa Karakol. Ang Karakol. Dong Adlawan Magayon. Good afternoon, Mommy. Shout out sa iyang family diha sa Caraga, Mangayon Family, Adlawan Family. Salamat watching from Midsayap North, Cotabato. LV Mabanding. Hello kay Tito Jackie ng Bandina. Good afternoon. Request ng song, Mahal. Mahal mo ba ako ni Julina
3: Mabanding?
2: Lito Pawin shout out from Buhangin Davao City and hello sa Pawin family, sa Panlaisan family or sa Panlaisan. Good afternoon and Dataon Estong. Maying hapon po diha kay Lin Saidan. Shout out sa mga silingan, Palwa family, Matugas family, Kabalo, Ambag, Lali, Martin family ug ang Daya family. Salamat po sa pagbasa. You're welcome. So, hey Joe. Ayun. And kay Nel Neri Gamale. Shout out sa mga driver dala sa Jargon. DT maupang gapaminaw ng Joy FM. Labi na kay Romel Lazona DT16. Good afternoon, Mommy. Request ng song At Ang Hirap. Thank you so much. Maying hapon, pa-play po ako ng song Umiiyak Ang Puso ni Bugoy Drilon. Maraming salamat po. Alright, alas 2:28 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ko ng kuyat.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Nagkakita sa kablo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niya mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo,

0: Dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
2: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
1: Nya, kamusta man yung mong love life ka ron, Tay Diggs?
2: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
1: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
2: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
1: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
2: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
1: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
2: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
1: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para di ka magluya. Lagsik yung mong lawas.
2: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Mami, thank you po.
5: Thank you for what, baby?
4: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
5: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
4: Good din ito sa ibang kids, Mami.
5: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
4: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
7: I like Kidiyaki.
8: Basta Yaki! Yummy!
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Dear Mommy Joy.
11: Dear Mommy Joy.
12: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Oras po natin, alas 2.53 ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban alauna hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, alauna hanggang alas 2 ang ating year, ang ating Mommy Joy. Alas 2 hanggang alas 3 ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama po natin dyan sa Paraga Davao Oriental si Dandalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kanin yung tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mooy makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy. Kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na, mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom, dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayod nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bitaw, na problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, hindi na siya makakidi yaki vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod nato ang kolon. Oho. Yaki baby cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya mag-Kini Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili gyud siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataan nga magsakit. Atong paminaon ang mga mensahe sa mga nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Bright ang tulo kapag umanggo ni Rian Pat nga sila Erica Jane Eritz Nicole o Jane Mitscale nga taga-Tungawan, Zamboanga, Sibugay kay Kini Yaki ang ilang vitamins.
2: Baby pa po sila, magiging pa ilang gusto ko ato yung Kini Yaki vitamins o ilang tabon po kay kanang baby soap.
3: O sa pa-epekto po sila sa Kini Yaki vitamins?
2: Guan, kalaw na yung ramaonon.
0: Kini
1: Uy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po. Yaki, Yaki, the best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.3.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas warminti. Kailang lihok din ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy
6: FM! Ay, unsaan mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang gusto sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katapan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: lo, mangayo kong 500 lo. Unsa 400? Dako apulan ng 300 oh. Unsa umali mo ng 200? Ah, bili mo sa'yo na pangitaon og 100. 50 man gani, lisod pangitaon. 20 pa ka, ha? Asi, ha. Naisinko, imuha na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!

4J Solarista. Nag-aalok ng dekalidad na solar installation. Para sa mga katanungan, bisitahin ang kanilang showroom sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message ang kanilang Facebook account, 4J Solarista. Liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
5: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
9: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Afternoon Joyride!
11: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahatlas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gallon ni mo giinom to?
0: 3 litro. Dahil nawag pa. Wala na po.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-269-3596.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: pe. Utsa ur malako di oi. Kada mukaon gale ko gitlog. Mani maho mangkong ite.
1: Yo sayo na nang imuhan problema pre. Ang maayo ni mong buhaton mo na. Mukaon kag ite. Alon mani maho og itlog.
2: Basta joy. Enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig maka malibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Naayo.
8: Duha kapad lang ang yan.
7: Duha kapad. Wala na lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay,
6: mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
12: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
13: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudlo kita sa kamot na to.
3: Unsa ka itong mamimu ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong bana. Kanang
1: di-amnesia, manggod
2: ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano, manggod akong manghod ba? Nagagma siya, daghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntaro, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Tay, kuya, what? Tung among exam na mo gani ha? Mura man tong pareha sa advertise tong toothpaste.
1: Ngano madena? Kunso na ito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition sa lawa. Was pre, aray sa ang sana ning tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala ni hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya ka pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marini mo yan nadiligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Balaka, ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay og luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi! Kasama ang Evening Joyride!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y igagaw nga, nangupo ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yung
3: ginom? Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala na. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apan timan ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bago mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Ang rat lang ko atop tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oi. Eh.
4: The best of me.
1: Dinhi na lang tako to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan undang eh. Tapos kontrola isabyang kan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumara sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usugod mukhaon. Kaya ka ng isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga ni Gana ilang kaon.
3: Matagbun pa, paimno na ako. Mali na pumaha, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katul-katul sa lawas ng ugnuli na buyang daw.
4: Tapos?
5: Yan ang abong i-hapla saan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ugnuli.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Ano?
1: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
0: Yung Yaki capsule po.
1: Tapos?
0: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasaki.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: mga orasan. Ang oras ganap na hanggang alas 5:02 na.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: to. Maayong buntag, good morning kaninyong tananigala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Atong makaabang taon-taon, Tinig 43 sa Jan Andro Tabugok. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Good morning, Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Davao Oriental. Ingon man sa probinsya sa Cotabato, probinsya sa Bukidnon, o probinsya sa Maguindanao del Norte del Sur. Sa tanang maabot niya atong sibihanan, may nga buntag kita nagalawig sa mga sibihanan sa Joy FM. Mamahalan ay pilit na tinatago lawing hindi makadapo may pakpak. Good morning sa itong mga kaigsuunang mga mananagat diha napita sa may Baroy. Good morning usaba sa taga Lala o uban pa nga dapit sa may Aurora, may buntag ka na itong tanan. Kumusta o gadiri sa may buntag sa itong mga kaigsunan sa mga taga Jimenez. O gaingon man sa Mati City sa Davao Occidental, mahigala sa mga nagpapinaw sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Daghang mga pangitabo, kinahanglan na itong masayron o kinahanglan na itong sayron sa kinatibukan na ning ato ang tulumanong tinig ng bayan. O gatangin ninyo ang mga detalye ni ining mga balita diha sa Bukidnon na area, mga higala sa probinsya sa Bukidnon. Good morning kanatong tanan o ganiana ang ato ang nagunang mga balita okay sa atong mga headlines sa mga higala. Ang ngayon ninyong masayran, headline. Usa ka lalaki gipusil patay sa dakbayan sa Kidapawan kagabi. Headline. Samtang sa pika sa bahin na tuluang ang angol sa nahitabong vehicular accident, mga higala, dito sa lungsod sa Quezon na Bukidnon. O sa pika sa bahin usab, dugang mga balita ang ngayon ninyo nga masayran, mga higala, diya sa Maguindanao del Sur. At ang ininyo, kung diin na hugot ang agipatuman nga siguridad, may kalambigitan, mga higala, sa umaabot ang eleksyon kung diin gipanghimakakusab sa mga kasundaluhan o ginaberipika ang report may kalambigitan sa panagsangka sa mga armadong grupo o tropa sa militar. Samtang sa pika sa bahin, Municipal Peace and Order Council meeting gipahigayon aron na makauli na ang mga namakwit ang mga pamilya diha sa may lungsod sa Nabalawag tungod sa tensyon na tali sa mga nag-away nga armadong pamilya. At ang iusapin niyo, mga higala, nga dugang mga balita dito sa Pangil Bay sa Misamis sa Occidental. Kung diin, mga higala, gipahigayon ang Nutri Creative Advocacy Competition sa Osami City, may kalambigitan na sa selebrasyon sa Nutrition Month. Headline. Samtang mga balita nga nasundon, mga higala, impeachment court ipatawag ang duha ka ex Land Bank official para sa July 29 trial ni Vice President Sara Duterte. Headline. Itali na alam, usunod na kauban na si Tinig 43, John Andro Tabugok.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:10 ang oras.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ganyan kang Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Monay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang iyang kape.
7: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, kaya na kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo siya, lamad siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sa Pilipinas, 12 minutos human milabayang alas 5 sa buntag o sa laray garon alang sa atong mga balita. Una sa mga tudling sa atong balitang international garong buntag. Ilang kubna sa mga magbabalaod sa France ang balaod nga magabawal sa mga bata nga mogamit sa social media. Sila ang pinakaunang nasod sa European Union nga nagabawal sa mga nagpunoigon 15 paubos nga mogamit sa social media. Gipaburan sa majority sa mga magbabalaod sa France ang ginusong nga balaod noon. O kini nakadagdang pirmahan ni Francia President Emmanuel Macron alang sa hingpit nga pagkabalaod nini. Doon nakarabay nga tuwing matod pa, nakapating sa kasaysayan sa Australia sa pagbawal sa mga batang adunay panuigon. This is a isa pa us-us nga mugamit sa social media. Samtang gianonsyo usab sa British government ang parehos nga pagbawal. Sa musunod usab nga tuig, mamahimong epektibo usab sa nasod Spain, Greece o Denmark nga limitahan ang panuigon sa paggamit niining social media. Samtang nisangko na sa $37.5 billion ang nagastos karon sa Estados Unidos ning kasamtangang gubat batok sa Iran. Kaya sigon sa Defense Secretary nga si Pete Hegseth. Kabigid ni ini nagapangayo ang administrasyon ni Trump sa dugang $87.6 billion kung nasa $67 billion nini ang alang sa operasyon sa Middle East. Aron nga mapunan na ang kakulangon sa bala gamit o pampasweldo sa mga sundao. Sa iyang unang pag-atubang sa Capitol Hill, gikan sa pagsugod sa giyera sa Iran, alang sa paghisgo sa pondo sa Pentagon sa sunod nga tuig. Nalangan sa upat kabesa sulod sa tulukat minuto ang nanahimong mensahe ni Hegseth tungod sa pagsinggit sa mga demonstrador. Lagi pa sa mga nagsinggit nga mga railyesta ang pagpahunong gayod niining pagpamomba sa mga kabataonan dito kuno sa Iran o Palestine nga usa ka illegal nga buhat. Temporaryong gipapahunong ni Senate Appropriations Committee Chair Susan Collins ang pagdungog aron hatagag dala ng Capitol Police nga ipapaluga og eskortan ang anti-war protesters nga anaa sulod sa ilang building. Gawa sa mga rallyesta, nakadawat usaba si Hegseth nining grabing patutsyada gikan sa mga senador. Sama na lamang nila Senator Patty Murray nga nagpahinumdoma nga nasa panagabingkil nga pupwede usab nga mamahimong pang habang buhay na ang maong gubat nga hinay-hinay nga magwagtang suporta gikan sa publiko. Alas 5:15 ang atong oras, samtang gitakdak na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Army Commander-in-Chief niini nga si Alexander Sirkisky. Naitabo ang pagtakdakan niini pipila ka adlaw human na ang pagkatangtang sa katungdanan sa nailhang si Defense Minister nga si
11: Mikhailo Fedorov. Una nga milugwang iskutanan nga adunay panagbingkil sila Sereski o Fedorov ni adoba nga mga nakalabay nga buwan. Ang 35 anyos nga opisyal ang gidayeg tungod sa pagpakusog sa ministry o pagpabag-o sa armed forces sa ingunman pagbatok nganha sa korupsyon. Hangtod nga ang 60 anyos nga si Sereski ang nagmagahi nga ipa-implementer ang mga kabaguhan sa kasundaluhan. Pagpulihan na siya sa 43 anyos nga si Mikhailo Drapati nga nailhan isip general nga adunay kahibawo nganha sa pakigabisog. Samtang dinhing nga debida sa nasod sa Pilipinas, nagpalugwa ang Senate Impeachment Court niya ng bagong sampina alang sa duha ka mga kanhing branch manager sa Land Bank of the Philippines. Taliwala sa pagtestigo nga nasa nagapadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kini may kilambigitan sa Article 1 sa Articles of Impeachment nga gahisgot sa matod pa maling paggamit ni Duterte sa kinilibok ang 612.5 million confidential funds. Lagib na ang 500 million peso gikan sa Office of the Vice President o 112 million peso gikan sa DepEd. Sigon ka nga House Lead Prosecutor Gervila Luiso. Si Constantino ang unang muatubang isipa witness ug musunod usab si Campuzano. Yang gibangutana ni Defense Counsel Mark Venluan kun sabihin o sabah katestigo ang muatubang sa sunod nga pagdungog. Gikan ayon ni Escudero nga ipalugwa ang sabina alang sa parehong testigo aron nga mamahimong andam ang tanan nga hutong. Alas 5.17, samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong nga bunta, gitaas na sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa pipila ka bahin sa Cagayan o Isabela. Human nga mamahimong tropical depression ang maot nga dagang sa panahon sa baybayon sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Sa gibaluga nga weather bulletin sa pag-asa pasado alas 11 kagabi, di ka na sa ahensya nga ang Central sa Tropical Depression na Quiapo ang nasiplatan nga adunay gilay-ong 1,080 kilometro sa sidlakang bahin sa southern eastern Luzon. Bato niini ang bagyong adunay gikusgong hangin nga abot sa 45 kilometros kada oras sa duol sa taliwala niini may bugso hangtod sa 55 kilometros kada oras o adunay central pressure nga 1004 HPA. Galihok kini sa direksyon nga pa kanduran na hilagang kanduran sa gipaspason nga 25 kilometers kada oras. Apektado ni ini og anaa sa signal number 1 ang sidlakang bahin sa mainland Cagayan, lakip na ang munisipyo sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Santa Teresita og Bugey. Alas 5.19, yawag karon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheez Escudero ang prosecution o defense panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga magtuboy og huwa og buwag nga spokesperson og dili lakip sa legal counsel sa pagtaral. Sigon kang Escudero, kasamtangang nagserbi usaba nga legal counsel ang spokesperson sa magkaatbang grupo si Attorney Benjamin Tolosa og prosecution og gikan sa prosecution og si Attorney Michael Powa gikan sa depensa. Bisan nga wa matulpay nalapas ang duruha nga nasa ilang na nanahimong pamahaya, gikan ay ni Escudero nga mas maayo nga makabaton og buwag nga tigpamaba aron nga malikan ang bisan unsang issue sa paghisgos sa kaso samtang nagapadayon ang pagtaral. Gitagag doon ni Escudero nga padayon nga ginabantayan sa impeachment court ang mga nanahimong kabahin sa publiko. O gikabahin ini nga maong mga abogado nga na sa publiko gika na usab sa pag-update sa niini sa mataga adlaw nga pagtaral. Alas 5.20 ang atong oras, samtang nagdusog not guilty plea sila Senator Rodante Marcoleta o iyang parehong akusadong si Joseph Espiritu nga na sa Sandigan Bayan dungan ang ilang arraignment kagahapong adlaw kalambigit sa ilang pag-atubang sa kasong may kalambigitan sa dili matod pa. Gideklara nga mga campaign na donations. Pareho nagdusog si Marcoleta sa not guilty plea alang sa kasong nga plunder o kalapasan sa usa sa tulo ka ihap sa Presidential Decree No. 46 nga nagabawal sa mga opisyal o empleyado sa gobyerno nga mudawat sa mga regalo o nagabawal usab sa pribadong tao nga maghatag sa regalo ngadto kanila. Ang duha ka PDA 46 cases ni Marcoleta ang ginahugunitan karon sa 1st o 4th Division. ang usa ka campaign na donor matod pa sa senador o negosyanteng si Aristotel Viray ang parehong akusado niya ang ilawom sa 1st Division samtang si kanhing anak kalusugan party list representative Mike Defensor Usab ang anaa sa 4th Division. Nagduso usab og parehong plea ang campaign na donor matod pa nga si Marcoleta o nga ni Marcoleta nga si Joseph Espiritu alang sa kalapasan nganha gihapon sa PD 46. Alas 5.21 ang atong oras, samtang nakasamsam ang Bureau of Internal Revenue o Philippine National Police na 17 ga-master cases sa illegal nga sigrilyo nganha sa ilang baguhay lamang operasyon. Didong bahina sa Central Luzon, hinungdan nga mas gipahugdan pa sa PNP ang kampanya Batok Gayod nining illegal nga mga sigrilyo dinhi tibuok nasud. Partikular na sa paghatag duod niini sa implementasyon ang PNP o inabagan usaba sa ubang unit sa kapulisan o gaingon man bisan ang militar. Samtang uhang tudling sa ato nga balitang nasunod karong buntag. Nagapa hinumdum karon ang Philippine Coast Guard sa mga managat ug marino nga likayan una ang paglayag karong buntaga tungod sa nakatakdang rocket launch sa China. Sa abiso sa Coast Guard District North Eastern Luzon, nagsugod ang rocket launch gikan sa East China Sea Launch Area sa Shanghai, tali sa alas 10:46 hangtod alas 11:21 sa buntag. Nakadakda usab ang designated drop zone sa lugar nga ginaraumang mahagsaan sa mga debris nga makaplagan na 150 nautical miles gikan sa Babuyan Islands o 129 nautical miles gikan sa Santa Ana, Cagayan. Nagpahinumdum ang PCG sa publiko nga mag-ambing o likayan ang maong mga dapit nga posibleng maapektuhan niining maong mga debris. Tungmo nga matod pa sa maong pahinumdum nga mapaniguro ang kaluwasan sa mga managat ug marino sa uluhang bahin sa nasud. Padayon paghihapon ginabantayan karon sa mga awtoridad ang sitwasyon aron dayon nga makahatag og dugang abiso kun kini gikinahanglan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
11: Alas 5:23 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Igala sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal human lamang ini.
12: Asa namin in taoning akong bana oy? Goryo. Goryo. Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumag yung sekreto niyong tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy. Nagatumar yun ay o ganado kapsul, ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
14: Sweetheart, ready na!
15: Wow, ka-sweet ba, oh?
14: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
14: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
15: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
14: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
15: Unya, sweetheart, ha?
16: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
17: Bilin nga gin, hantod ka rin.
18: Gana po?
17: Eh, morog din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
18: Ang imuhang tiil.
17: Ang imuhang tiil ko.
18: Oo.
17: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong nag-isanyos pa ko, polio ko.
18: Oo.
16: Mo ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
19: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato,
18: kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
19: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
19: 7-in-1.
6: Tapos po?
19: Nung nag-isada kuminom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
18: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
11: Alas 5.26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balidang probinsyal karong bundaga. Hawid na, kaya maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Dungan ang atong mga igsoong istasyon ng Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
11: Sa laray sa ato nga mga balida karong nga buntaga alang sa ato nga mga balidang probinsyal. Naon ta paghagpat garon ang taho gikan na didto nga bahina sa may area sang ato nga daligyatan karon ang area sang Caraga region.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Nasamdan ang PNP personnel human na mabanggaan sa usa ka tricycle samtang nagpahigan og checkpoint ang kapulisan sa Borromeo Street Barangay Tafa Dakbayan sa Surigao. Pasado alauna kagahapon ang bigdima na ilang si Police Corporal Patrol Benji Dizon Banay-Banay 36 anyos kining bagong na-assign sa Surigao Component City Police Station. Suma sa initial ng investigasyon na kusog ang dagan sa pula nga tricycle padong sa Barangay Washington gikan sa Port area sa dihang gi para kini sa checkpoint apa na imbes nga mo minor ni pa turatoy pa kini sa iyang pagpadagan unang gibanggaan sa tricycle ang checkpoint signage nga naligsan usab og naligsan usab ang maong nga pulis tungod nini nasamdan ang bigdima og daling gidagan ngadto sa bahay Tambalanan nasikpaw ang driver sa maong tricycle o nga gituho ang nakainom sa ilimno nga makahubog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Alas 5.27 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho gikan sa may Caraga region na gilunsad ang pagpirma sa Memorandum of Agreement tali sa City Comelec o City Mall Surigao kagahapong adlaw gipangulahan kini ni Election Officer Attorney Jeanette Cubillian nga mi padayaga sa kaminong danon sa pagtukod sa mall voting program aron nga mas mapadali ug mapalambo ang proseso sa pagboto sa mga botante. Gitambungan usab kini ni Regional Election Director Attorney Edwin Kadungog ug Provincial Election Supervisor Attorney Alvin Pranday Kanta. Gipahayag usab ang pagtugod sa maong programa ni Sunshine Suazo, ang City Mall Supervisor. Mitambong usab si Vice Mayor Alfonso Casura o ba ng mga opisyal sa COMELEC gikan sa nagkadayang bahin sa probinsya sa Surigao del Norte o sa kinikidakong kalambuan tungod kay ang Barangay Luna. Adunay usa lamang ka-voting center nga nahimutang sa Margaret Elementary School. Gibanabana nga kapin o sa kalibo kabutante ang muapil sa muabot nga barangay o sangguli ang kabataan election karong Nobyembre 2 sa 2026.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Oras sa alas sa 5.29 ngadtong dapita kita, likit kita ngadtong dapita sa may area sa Northern Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Atong alakbidan ng dugang taho gikan na dito nga bahina sa maya Northern Mindanao di nasikpaw sa gipahigayong joint bypass operation sa PNP o Pidaya 10 ang duha ka mga lalaking drug personality sa Paroka 4B Barangay Aglayan Malaya Balaya City kagahapon sa gabi. Gina ang suspect nga 27 o 28 anyos nga parehong gikonsiderang street level individual. Nasakmit gikan sa mga suspek ang tulo ka sa shay sa ginatuang shabu nga balora 4.74 grams. Hinungdan nga kini nga mga suspek ang anana karon gibalhog na sa PNP lockup cell.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
11: Iskutanan gyapong operasyon na batok sa ilegal nga droga nasikpaw ang sa kalalaki nga suspek niining ilegal nga droga sinasang puwersa gyapon na sa operasyon sa PNP o gubang unit nini kauban ng PDEA personnel. Giila ang lalaki nga 38 anyos mulupyong sa Poroca Valderrama Barangay Santa Felomina dito sa lungsod sa Iligan. Napalita gikan sa suspect ang usa ka heat sealed transparent sachet adunay puting crystalline substance nga ginatuang shabu. ang maong suspetsyado ang karon gidana usab nga sa PNP lockup cell ug karon adlaw gikatakda nga sagpaon kini sa kalapasan sa RA 9165.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Samtang nagapadayon pa karon na sa pagpangita sa suspek ang responsable sa pagpusil patay sa 22 anyos nga lalaking igo lang nag lingkod og nagkaon sa tindahan na ni adtong nakalabay nga adlaw sa Purok Apito nga Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Subay sa investigasyon sa Maranding Municipal Police Station, ang biktima igo lang naghuwat sa iyang order sa usa ka Minute Burger outlet uban ang iyang asawa sa dihang giduol kini sa suspect nga nagsulob og itom nga bonnet og puti nga jacket og gitiro sa makaduhang nga higayon ang uho sa maong biktima. Human sa pagpamusil, gilayon nga mikagyo ang suspect sakay sa motorsiklo nga nagahuwat haduol sa dapit og ang biktima gisulayan pagdaang adto sa Kapatagan Provincial Hospital apang gideklara kining dead on arrival. Sa pagkakaron, gikondina na sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang panghitabo o gagipasalig sa pamilya nga padayon ng investigasyon aron mapatubang sa hustisya ang mga responsable.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas 5:31 Philippine Standard Time, samtang nadakpan na gayon ang saka ulitao tungod sa kasong pagpatay o giingong suspect sa pagpamusil sa babaeng gwardiya sa lugar kung asa kinindakpan na sinusang puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Kapatagan Municipal Police Station o Oplan Shield ni adtong nakalabay nga adlaw sa Puro 4 Kidalos sa Kapatagan Lanao del Norte. Ang suspect mao si alias Lan, 34 anyos ulitaog mag-umag residente sa Barangay Mahayahay sakop sa mga lungsod nga nalista isip top 1 provincial most wanted person. Subay sa report ang suspect na nalutsan sa duha ka warrant of arrest sa kasong murder ubos sa criminal case number 21-5411 o 21-5412 nga gi-issue ni Alberto Quinto ang acting presiding judge sa RTC branch 21 sa Kapatagan ni adtong nakalabay pa nga tuig 2023. Sa dugang investigasyon, nasayran nga ang suspect nga mausab ang giingong nga nagunang responsable sa pagpamusil sa usa ka babaeng security guard sa provincial hospital sa Barangay Maranding Annex sa kaniadtong Hulyo 4. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Kapatagan Municipal Police Station ang suspect alang sa dokumentasyon o hustong legal nga proseso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: Alas 5:33 sa atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong bundaga, duha ka lalaki nga nagkarga og smagol nga sigarilyo na harang sa checkpoint. Atong siren ang detalye. Ara sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
20: Tikop usab sa kapulisan ang laing mga smuggled nga mga sigarilyo nga nagatidad kini 200,000 kapesos. Ang gituhuan nga mga smuggled nga mga sigarilyo atol sa gipegayon nga ni usang checkpoint operation didto sa Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Ito nakalabay nga Hulyo 21 to 2026. Gipahigayon ang operasyon sa niusang pwersa sa 1st og ang 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Linamon Municipal Police Station, Lanao del Norte Maritime Police Station og ang 10 of PIF, RMFB10 og ang CIDG Lanao del Norte uban sa koordinasyon sa Regional Intelligence Division 10. Atol sa checkpoint, gipahunong sa mga otoridad ang usa ka orange nga Suzuki minivan nga dunay plaka nga JAZ6099. Alang sa inspeksyon, dito nadisubihan matod pa ang 250 karim sa gituhoang smuggled nga mga komando white nga sigarilyo nga gibanabanang adunay katidad nga 200,000 kapesos. Tungod ini, gidakop ang duha kasakay sa sakyanan nga gilalambang nga alias Rosa og 32 anyos kini, driver og ang negosyante nga si Mara, 27 anyos, walay trabaho. Ang duha usab bato presidente kini sa gikan sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Gikumpiska usab sa mga otoridad ang Suzuki minivan nga gigamit sa pagdala sa maong kontrabando og matud pa ang mga nakumpiska nga sigarilyo og ang sakyanan gidala sa 1st PMFC Lanao del Norte Police Provincial Office alang sa dokumentasyon og temporaryong pagtipig sa dili pa itugyan ngadto sa Bureau of Custom. Samtang ang duha ka nadakpan o madinakpan gidala sa Linamon Municipal Police Station alang sa hustong pagproseso og profiling sa dili pa kini i-turn over sa Bureau of Custom aron atubangon ang angay ng mga kaso ng ipasaka sa paglapas sa balaod sa custom. Sa pahayag ni Lanao del Norte Police Provincial Director Police Colonel Leo de Leon Soa, iyang gidayag ang tanang mga operatiba tungod sa ilang pagkamatinud-anon o pagkalikon usab sa koordinasyon. Ug batod pa niya, nagpakita kini sa kalampusan sa gipakusog nga checkpoint operation o sa paningkamo sa kapulisan batok sa smuggling o guban pang transaksyon o transactional crimes. Dugang pa niya ang pagpadayon sa Lanao del Norte Police Provincial Office sa pagpaligon sa intelligence operation o strategic checkpoint aron mapugnan ang mga illegal nga kalihukan o mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa tibuok probinsya sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Daghang salamat, gawbang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM, sa may northern ng Mindanao, particular sa may Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan.
11: Samtang nakahatag kahuyang sa mga smuggler, ang nanahimong operasyon karon sa Naval Command Western na Mindanao human masakmit ang kapin 234.3 million peso nga balor sa smuggle nga imported nga mga sigarilyo sa kadagatan duol sa Lutangan Island sa Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Lagi sa nasakmit ang 1,436 ka master cases o 55 ka mga rims sa mga sigarilyong adunay brand nga New Berlin o Bosque. Ingon man mga motorboat nga gigamit sa pagkarga sa kontrabando, giturn over na sa mga otoridad ang mga nasakmit nga sigarilyo o sa kanyang pandagat nga to sa Bureau of Customs sa Port of Zamboanga alang sa husto o legal nga disposisyon. Gipadayon karon sa NCWM ang ligon nga kampanya batok sa illegal nga kalihukan sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang maritime borders o ekonomikanhong interes sa nasod ubo sa pagpangulo ni Rear Admiral Constantino Arturo Reyes. Gipasabot usab sa NCWM nga dili nila tugutan nga mahimong agianan sa mga smuggler ang katubigan sa Western Mindanao ug mapadayon ug magpadayon sila sa kampanya batok sa illegal nga patigayon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Alas 5:37 ang atong oras sa atong pagbalik dugang provincial news human lamang ini.
3: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
21: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
22: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
23: Ngano di ay pre?
22: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
23: mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
22: Alangan pre, anga lagi.
23: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
22: Ganado capsule pre.
23: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
22: Ganado capsule.
24: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Wanted og suspect sa pagpumusil patay sa usaka lady guard sa kabatagan na dakpan na sa PNP. At nung sayro ng detalye, gikan Joy FM Pangil Bay. Ara sa linya, si Renzo Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
20: Nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan, uban ang pang mga law enforcement unit, ang top 1 provincial most wanted person sa probinsya sa Lanao del Norte, dito kini sa Barangay Kidalos, Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 5:30 ang takna sa hapon kapin kung kulang niyatong Hulyo 21, 2026. Ang suspitsado giilang si Ayan Madrid Maruhum, 34 anyos ulitaw, usa ka mag-uuma. Residente kini sa Purok Sainsa, Barangay Mahayahay, sakop sa Kapatagan. Ang pagdakop sa gihimo na pinagpapinagi sa kamanhanta operasyon obos sa Upland Shield sa Kapatagan Municipal Police Station. Kaabad ang mga operatiba sa SICAN PMFC, PIU Lanao del Norte, SND MPS o ang Tin OPF Company o ang apil usab ang RFMFB 10. o ang Regional Investigation and Detective Management Division. Ang suspek adunay warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Alberto P. Quinto, Acting Presiding Judge sa RTC Branch 21, Kapatagan Lanao del Norte, itong Hulyo 24, 2023. Gumikan sa kasong murder o wala pa'y piyansa nga gi-tugot ang korte para sa maong kaso. Ang maong suspisado, mausab ang prime suspect sa pagpamusil sa usa ka on-duty nga lady guard nga si Irene Cabriana sa Purok Sahes Baranding Annex, Kapatagan, Lanao del Norte, ito na kalabay nga Hulyo 4, 2026. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Daghang salamat gaubang Ransa Sumalinog gikan sa Joy FM Pangil Bay samtang sa Northern Mindanao gihapon. Gipusil sa iyang nakaaway sa danang 31 anyos nga lalaki dito sa Purok 5 Barangay Vintara, Valencia City, Bukidnon. Alas sa 12:42 sa hapon kagahapong adlawa, ang biktima mao si Joel Lumasang Buladaco Jr. nga taga Bara Upol, Misamis Oriental, og empleyado sa Save Mark Cooking Oil Trading. Naabdan sa pag-responde sa PNP ang biktima nga nagakulob dool sa sakyanan sa usa ka elf nga adunay sa marpinosilan sa likod kinsa daling gida sa Valencia City Health Center sa tabang sa Valencia Rescue Team. Gipadayag sa investigasyon nga nagsugod ang tensyon dihang. Gisita sa biktima ang usa ka lalaking nagmotor nga muhatag og dalan tungod kay wa kini sa hustong linya sa may kapalong area padung sa lungsod sa San Fernando. Gingong nga nagsunod ang mga motorista o nahitabo ang init nga lalis dihang nag-diskarga na o kargamento ang biktima. Dayon sa kalit lang ni bunot o armas ang suspect o gagitiro katulong higayon ang biktima sa wala pamisibat pabalik padung sa dakbayan sa Valencia. Nagpahigayon karong hot pursuit operation ang PNP o coordination nga sa uban pang munisipyo aron nga madakpan kining maong suspetsado.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Alas 5:42 ang atong oras, samtang doos na usab ka mga miyembro sa Communist Terrorist Group sa Milisya ng Bayan, ang voluntaryo nga mitugyan silang kaugalingon nga nag-surrender sa mga armas o sabog bala kagahapon dito sa San Fernando, Bugidnon. Ang maong pag-surrender sa duha ka kanhing rebel, digi lang si alias Direk o alias Justine nga gikan sa headquarters sa Force North Eastern Operations sa North Central Mindanao Regional Committee. Gipa higayon na sa 1003 Maneuver Company RMFB 10 Headquarters sa Sitio Colon, Barangay Halapitan. Diin na ilang gihanay o gitugyan na ang duha ka homemade 12-gauge shotguns o lima kabalan ini, pinaagi sa hinuusang aksyon sa nagraiyang unit sa PNP. Gipadayag ni PRO 10 Regional Director of Police sa Brigadier General Christopher Abrahano nga ang maong pagatahan nagpakita sa barayong kalampusan sa mga inisitibo sa pakigadait og seguridad sa gobyerno aron madasigon ang pagatahan ining maong mga CTG pinaagi usab sa panghanyag og mga programa sa gobyerno.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Samtang dugang tuding sa ato nga mga taho dito nga dapita sa may area sang Karaga.

0: Si the program gitambungan kini ni Municipal Mayor Ronito Martizano uban si Municipal Agriculturist Johnny Ramos Augustafa sa Office of the Municipal Agriculturist.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang sa tuling sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ditong bahina gihapon sa Davao, gibabagan sa gatusan kay Indigenous Peoples kon IP ang pagsuod sa mga opisyales sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP at Davao sa Mandaya Ancestral Domain sa Barangay Macambol, City of Mati. Kagahapong adlaw aron supakon ang dialogo alang sa pag-renew sa Mineral Production Sharing Agreement sa Asia Ticos Management Corporation o Austral Mining o Austral Asia Mining Corporation og aron manawagan og transparency sa multi-million peso nga mining royalty funds. Gi-question sa mga residente og indigenous sa political structures ang giingong mismanagement sa pondo sa pipila ka tribal officials og ilang gipangayo ang pag-suspendo sa pagpaluga niining 32 milyones ka pesos nga royalty alang sa 2025 hangtod matuki ang paggamit sa pondo o mapamatud-an ang approval sa Council of Elders sa mga nagaston atong 2024. Dugang pa nga sumpay kini sa maninawong protesta ni atong Hulyo 21 sa sitio Kasaninghan batong sa plano nga dugang 25 katuig nga operational renewal sa Hallmark Mining Corporation na diin giingon na saba sa mga residente nga ilang panalibdan ang ilang ancestral domain. Lagip na ang Mount Hamigitan o Puhada Bay pinagi sa free prior and informed consent process. Sa pagkakaroon, padayon pa nga gina-verify sa mga otoridad ang mga alegasyon sa royalty funds samtang hugot nga ginabantayan sa probinsyal nga panggamhanan ang maong sitwasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntagikan gihapon na dito nga bahina sa may area sa Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nabugtuan karon na o nagbangutan karon ang pamilya human sa kamatayon sa 8 anyos nga babaeng grade 3 as pupil human kining giingong nga gidapatan sa iyang classmate sa usa ka tunghaan dito sa Davao City. Wa na hinganli ang maong bitima suod nga higala sa inahan gikanayon na niini nga maong individual nga iyang nahibaluan nga gihapak matud pa og kadaghan sa u ang bitima. Gisumbag ang tiyan o gisipa samtang paggawa sa classroom human ang klase na itong Biyernes. Saysay sa maong individual nga naghilak na ang bata pag-uli sa ilang parimay o nagluyah pagkahapon na ginala kini sa Southern Philippine Medical Center ang bata. Martes, July 21, o nabutang na kini sa kritikal nga kahimtang hangtod nga nakabsan sa iyang kinabuhi Martes sa hapon. Nasairan sab nga internal hemorrhage ang migawas nga rason sa kamatayon na sa maong bata. Hinungdan nga nagsinggit karong hustisya ang ginikanan niini. Gipahigayon na sa Davao City Police Office ang hingpit o walay pinalabi nga imbestigasyon sa kamatayon sa 8 anyos nga maong estudyante. Subay sa initial nga record sa PNP, nahitabo ang insidente ni atong Hulyo 17 ug opisyal nga gireport sa inahan sa biktima Hulyo 22 ang bata namatay samtang ginatambalan sa Southern Philippine Medical Center. Padayon karon ang koordinasyon sa DCPO, administrasyon sa eskwelahan, DepEd ug ubang ahensya aron nga matigom ang ebidensya ug mahibaw-an ang tinuod nga panghitabo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga o hintuling gikan sa may area sang Davao, di na gisuspenso usa sa Philippine Coast Guard at Davao Occidental ang tanang pagbiyahing dagat inabi na sa Sarangani at Davao Occidental balanganon dito sa may Jose Abad Santos o Jan San human makasinati o gusto nga hangin o dagkong bawod sa kalubigan sa barangay Balangonan Jose Abad Santos sa Sarangani Island o Balota Island. Subay sa Sea Travel Advisory number 21 nagpabilin ang suspension hangtod nga adunay bago nga pahibawo o giawhag ang tanang managata o bankero o mga mulawig nga likayan una ang pagbiyahe sa

0: kadagatan aron nga mapaniguro ang kaluwasan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa atong dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal, gikan sa may Barma area, arestado sa buwag nga operasyon sa PNP ug militar ang matod pa kanhing bomber sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa ugang iyang asawa sa Maguindano del Sur. Unang naaresto sa barangay Dungegen, Sharif Saidona Mustafa, si Aiza Awaba Amilil. Human na kumbiskahan sa 5 katagas nga kalibre sa armas, lagip na ang M16 ug M14 rifle, tulo ka improvised devices o usa ka sakyanan. Samtang nakaipsot usaba sa unang operasyon ang target nga si Muslimin Amilil, hinuon na sa ginpregayon nga follow-up operation sa militar sa barangay Tukanalipa o Mama sa Pano. Malampuson usab siyang naaresto subay sa warrant of arrest alang sa kasong murder, frustrated murder o robbery nga walay girekomendang piyansa. Sigun sa report si Amilil, ang gikan na yung ikaduhang gibansay sa baghimo o bomba nila Marwan o Basit Usman. Gikalambigit na siya o gikalambigit siya sa mga otoridad sa Daula Islamiyah Hassan Group sa pagpamanhig sa mga pulis dito sa Sharifa Agwakan ni atong Marso 2026 o 2015 Mama sa Pano Encounter kung asa namatay ang Safa 44.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa 10 minutos bago musang ko ang rasa isa sa buntag. Higala, kato ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntag.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, human lamang ini.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Katong ganado. Kaya pa inom na sa imong bana. Uy, you know, manguhit naman.
4: Pero pag take og ganado,
3: na, yung tapad naman po. Abing, pahamang naman mam.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
5: Sulayi ninyo naana sa mga butika. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan,
0: tinig ng bayan. Alas 5:52 ang atong oras, naka-standby garon ang atong kaubang si Junior Rappi aron makuha nini nga taho kalambigit sa atong palaliton, particular ang karne o ingunman presyo sa lana. Atong dawaton ang signal ni Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
6: Mahing buntag, mga katilig, muna karoon ang mga nagunang presyo sa karling baboy, manok o baka sa atong merkado. Regular na presyo sa manok, one whole chicken, 200-220 pesos kada kilo. Sa mga chicken parts, chicken wings, 200, drumstick o legs, 220, thigh, 220, breast, 230, isaw o tinae, 180 pesos kada kilo, gizzard o batikulon, 160, chicken atay, 180 per kilo. O sa karling baboy, mawakini ang SRP sa mga met vendors by parts o per kilo. Ang pork belly, 320 pesos kada kilo, perna, 310, abaga 320, maskara na sa 280 pesos kada kilo, spare ribs 260 pesos kada kilo, ang TL 260, bukog 260 pesos per kilo, atay 250 pesos per kilo, sari-sari 160 pesos per kilo. Sa karling baka, regular cut na unod 380, 400 ang kilo, beef shanks 400, 420, steak cut 420, 440 ang kilo, buto-buto o ribs 280, 300 ang kilo, ground beef o giniling 380, 400 ang kilo. Og tungod sa nahitabong oil price hike karong semana, mao ni karon ang mga nagunang presyo sa gasolina o krudo dili sa dakbayan sa Kidapawan. Sa Shell Station, fuel save diesel 85 pesos and 50 cents tagalitro, V-Power diesel 90 pesos and 30 cents tagalitro, regular unleaded gasoline 76 pesos and 90 cents kada litro, V-Power o premium 77 pesos and 90 cents kada litro. Sa Sea Oil, diesel 85 pesos kada litro, regular unleaded 72 pesos and 60 cents tagalitro, special o premium 73 pesos and 10 cents tagalitro. Sa Petron, diesel diesel 85 pesos and 80 cents taga litro, unleaded regular 73 pesos and 60 cents taga litro, premium 74 pesos and 60 cents kada litro. O mga katinig, ang mga presyo karon sa atong mga common na karne sa atong merkado, apil na usab ang presyo sa atong gasolina o krudo. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat sa kaubang Rapi sa maong update sa atong mga palaliton. Samtang sa tuling sa atong mga balita nga lokal karong nga buntaga, unahon ta paghagpat kini nga taho gikan na dito nga dapita sa may atong dawaton ang report gikan na dito nga dapita sa may area sa nga P. Palma. Anaa sa linya ang atong kaubang si kaubang June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June, atong balikan lamang ang signal ni kaubang June. Yes, kaubang June.
4: Kapulisan ang isang lalaki o isang panday na pinaniniwala ang nagtutulak ng illegal na droga alas 12:20 kagabi sa bahagi ng Esperanza Street sa Municipal Gymnasium ng Poblasyon sa East Mitzaya, Cotabato. Ayon rito sa ugat ng Mitzaya PNP, nakilala ito na sa koteng suspect na si alias Puyo, 34 anyos, may lead-in partner at isang panday na residente ng Purok 5, Barangay Poblasyon sa East Mitzaya, Cotabato. Nabawi mula sa kanya ang tatlong pakete ng pinaniniwalang shabu. Ang isa rito ay siyang bunga ng operasyon, habang ang dalawa naman ay nasa kanyang posisyon at ang marked money na ginamit sa nasabing operasyon. Matagal na di umanong minamanmana ng mga intelligence team ng Mitzaya PNP ang itong si alias Puyo dahil nga sa pagbibenta ng illegal na droga. Inamin naman ito ang kanyang pagkakasangkot sa bawal na gamot at nangakong kapag mapagbibigyan ay magbabago ng tuwiran. Nakapit na ngayon si alias Puyo sa custodial facility ng Mitzaya PNP at nangatakdang sampa ng kasong pagdabag sa Republic Act 9165, yung mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nagsasalamat naman ang Maridigao SGA Bar Municipal Police Station na sa isang voluntaryong pag-surrender ng isang loose firearms. Kahapon nga ng hapon sa Barangay Nunguan, bayan ng Maridigao SGA Bar, ay pinangunahan nitong si Police Captain Vilma Dimarao, hepe ng Maridigao Municipal Police Station, na ang pag-surusuko ng illegal na baril. Ito ay pinadaan sa tanggapan ni Nunguan na Punong Barangay Dulia Sultan. Ipinagpasalamat ni Dimarao ang naging hakbang ng pamunuan ni Kapitan Sultan sa nasabing inisyatibo dahil ito ay makaking tulong di umano sa pagsugpo sa paglaganap ng mga hindi lisensyadong baril at makaking tulong din sa pagmintina ng kapayapaan. Ipinangako naman si Kapitan Dulia Sultan na sa kanyang administrasyon ay masigasig ang kampanya sa lahat ng mga residente sa kanilang lugar na nagmamayari nga ng hindi lisensyadong baril na ito isuko at piliin ang katahimikan sa komunidad. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ba nga June Villa Soto, gigan sa may P. Palma area din sa probinsya sa Cotabato. Samtang sa dugang nato nga mga taho karong buntaga, dead on arrival sa may tamalan ng laki nga biktima sa shooting incident sa Barangay Tambi sa Canapia Subdivision, Kinabawan City, alas 6:40 kagabi. Ang biktima na ilhang si Baser Mangakoy Minyo Oga Adunay Anaka Oga Gikanayong Tagapikita Cotabato. Lugang pa sa report nga samtang ginamaneho sa bigima ang iyang motorsiklo, Gisundan kini sa sospek og kalit nga gitiro. Nakabaton sa lima kasamada sa Pinosilan na ang maong biktima nganha sa iyang lawas hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Na-recover siya na itubuan na sa krimen ang basiyo ni ining posibleng gikan sa punto 45 nga pistola gikan sa sospet sa do.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Kini nga maong biktima, empleyado kini sa recruitment agency dinhi sa Kidapawan City. Sa karon padayon pang investigasyon sa PNP kilang bigit sa maong krimen.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Samtang, uhang tuding sa atong balitang lokal karong buntaga, sa atong dugang police report, arestado ang lima ka mga individual nga dugay nang ginapangita sa balaod sa ginpregayon nga warrant operation sa Police Regional Office 12 sa Barangay Pantar, Banisilan, Cotabato, alas 12 sa kadlawon kagahapon. Sigon sa PRO 12, kapin sa dekada ng nagatago, kini mga suspect nga gipangita sa kasong murder o attempted murder. Gipangunahan ang operasyon sa Hinosang Puwersa sa Banisilan Municipal Police Station, PIT North Cotabato, RIU 12, uban ang unit o lain-laing unit sa PNP. Ang warrant of arrest sa batok sa mga suspect gipalugwa sa Regional Trial Court Branch 18 sa Midsayab, Cotabato niadtong Nobyembre 11, 2013 ugway girekomendang piyansa. Sigon sa PRO 12 Acting Regional Director nga si Police Brigadier General Alan Manibog, dili babag ang paglabay sa panahon aron nga makapatubag o justisya niini nga mga sospechado. Gikan ni Manibog ang padayon nga paggukod sa kapulisan sa mga nagtago sa balaod ang hangtod da karon gipaning kamutan na sa PNP nga mapapatubag kini nganha sa taral sa balaod.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.59 na o impunto alas 6 na ang atong oras sa higa.
1: Tinig ng...
0: Kato ang kinadibok ang laray sa unang hunat sa atong balitaan garong adlaw nga Webes sa petsa 23 ng buwan sa Hulyo 2026. Dang salamat sa inyong pag-uban ngani sa atong tulumanon. Siyempre sa atong mga kaubanan gikan din sa Joy FM Apangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Majong buntag nga sa atong mga tagapalamati dihang dapita. Ikalawa na kita igong oras atong pagpanag-uban na niining unang hunat sa atong tulumanon garong buntaga. Musunod na si kaubang Rumi Ilusfa o gingurman Rumi Padilla Season alang sa mga dugang hisgutanan garong buntaga. Kini si Tini 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag! Kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
7: Anong Bob? Anong problema?
8: Ayam bot, kagalain pa matiyag ko. Taas naman guro sugar ko.
7: Oh, ha? Diabetes na na.
8: Ay, wala ka huya. Ha? Taas lang blood sugar ko. Diabetes na na yun.
7: Anong Bob? Joke lang. Batay ko to sa may butika. Ganay, may herbal na ako nung makabulig para magdubo ang sugar mo.
8: Di ano, B? Sige, sugi di ko. Ha?
7: Serpentina Plus Capsule.
8: Serpentina Plus, ha?
7: Oh.
8: Para sa blood sugar.
7: Oh, ha? Promise, promise.
8: Undi, sige na, baklin ako to sa butika.
9: Batuan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
5: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
10: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat din, naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
11: Isayos sa ating mga orasan na 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
5: Time Checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
12: Tinig ng Bayan.
5: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
12: Tinig ng Bayan.
5: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig, welcome sa to ang programang Tinig ng Bayan na alas 6:05 na sa kabuntagon o mga katunggak kisaw-kisaw diha para sa pagpanganam sa eskwela o sa mga opisina. Sige. Maayong buntag sa inyo ang tanan o samtang nag-andam ka mo. Mag-uban-uban kita dari sa ito ang programa. Mga katinig, adlong Huwebes na, Pitsa 23 sa bulan sa Hulyo. Hapit na po mahuman ang isa ka bulan, mga katinig. Mga katinig, hapong adlaw, adunay usa ka masubo nga panghitabo diri sa siyudad sa Kidapawan kay adunay napusilan. Patay mga katinig, no? Ato ang atangan ang detalye ni ana taud-taud atong hisgutan. Mga katinig, dito isab sa barm, no? Aduna na po yung usa ka evacuation nga nahitabo diha sa usa ka lungsod og tungod gihapon ni sa tungod gihapon kini kasi nang gitawag nato og rido or clan war. Kining clan war mga katinig na uso kini or dili man siguro na uso kun dili na andan kini sa ato mga kaigsunang bangsang Moro. Pamilya versus sa pamilya. Hinay-hinay na kining napakgang tungod kay ang Moro Islamic Liberation Front in fairness sa work for the eradication ni ani kauban ang CCCH or kining joint committee on the cessation of hostilities, no? Adunay mga pipila ka mga adunay mga pipila ka mga kaso sa rido nga ilahang gipang resolve tungod kay whether we like it or not makaapekto kini adunay dili mayong epekto sa ato ang seguridad. Anyway mga katinig, nasa linya na po ang ating tagapagsalita ng 6th Infantry Division na nakabase diyan sa Awang, Dato Udin, Sinso at Maguindanao, si Lieutenant Colonel Ronald Suscan. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Hello.
1: Magandang umaga din po at magandang umaga sa lahat po nakikinig ng Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Colonel, naririnig po tayo sa buong barm except of course yung mga isla doon sa Tawi-Tawi at sa Hulo. Colonel, Colonel, yung update po, baka meron kayong update bago tayo tutungo doon sa detalye ng evacuation, anong general update po sa AOR ng 6th Infantry Division?
1: Sa pangkabuuan, yung 6th Infantry Division covers portion of Bangsamoro region and Region 12. Yung Bangsamoro region, dalawang Maguindanao provinces, SGA, North Cotabato and portion of Sultan Kudarat. Mm-hmm. Generally na nakalatag naman po lahat ng mga security personnel natin, units, yung deployment natin mm-hmm. in tandem with the TNP on areas identified na dapat lagyan po ng mga comlink checkpoints at yung mga patrolling po natin pinahaba po natin lalo na sa mga lugar na lumalabas yung mga tinatawag naming community-based conflict from time to time. Nakaganda na rin po yung mga augmentation units natin just in case kailangan pa ng dagdag na deployment sa mga areas na considered hotspots kung mayroon mang idagdag pa yung COMELEC natin. Mm-hmm. In overall situation, the PNP is the lead agency in security requirements and deployment. Yung AAP po natin, particularly Philippine Army, nakaanda naman po lagi para suportahan yung PNP natin sa mga security requirements ng bawat probinsya.
0: Mm-hmm. Nakausap po namin ang ating regional director ng COMELEC, si Attorney Racy Malipaw, sometime 3 days ago. At kanya pong sinabi na madalas naman po yung common conference na ginagawa po ninyo at tama po kayo, nakalatag na po. Sinabi rin po niya yan. But meron po mga in-identify na something like 20 red areas, parang tatlong classifications sa red, if I'm not mistaken, yellow, or at isa pa yung green. Yung unahin po natin, yung red areas po, ano po itong mga red areas na ito at ano ang preparations natin? Because sinasabi nga po natin, itong farm election is very crucial and very important, so that marami pong nag-oobserba, nag-aabang, dahil ito po yung kauna-unahang parliamentary election na mangyayari dito sa bansang Pilipinas, at this is happening within the farm. Na mayroong peace process between the government and the Moro Islamic Liberation Front po?
1: Yung sinasabi nating red areas, yun po yung mga lugar na in the past may mga violent incidents related sa election.
0: Mm-hmm.
1: Or kung hindi man, kung wala mang election, mga violent incidents na related sa mga armed groups. Maliban sa record ng mga nakaraang election, binibase din po yung categorization ng red areas sa kasalukuyang pangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Say for example, yung armed clash between tinatawag natin peace inclined groups involving Moro Islamic Liberation Front and Moro National Liberation Front area. May mga cases na parihong MILF, may mga cases na private armed groups versus yung MILF area. Meron din pa yung private armed groups. Meron din minsan clash between MILF and elements of the PNP and the AFP. Lalo na in times na meron pa yung tayong sinisirve na warrant of arrest at nagkakaroon po ng resistance. So those are areas na palagi naman ang paulit-ulit lang din yung mga lugar na yon dito sa banda ng magsimula tayo sa Ampatuan, Dato Ofer, Sheriff Agwak, papasok na doon, Mama Sapano, Sheriff Saido na Mustafa,
0: Dato Piang.
1: Dato Piang. Then portion ng boundary nila ng Nabalawag SGA and some other towns na sakop po ng SGA, dati North Cotabato. Then dito naman sa kabila, mayroon din sa bandang Matanam, boundary din po ng Kidapawan. So, those are areas na pwedeng ma-categorize po na red areas, based po sa not only yung records ng violent incidents in the past, kundi ito rin yung kasalukuyan din po mga nangyayari.
0: Mm-hmm. And understandably po, yung mga red areas na tinatawag natin ay mas malaki yung deployment na ilalagay natin.
1: Yes po. Based on identification ng bawat lugar, kung red siya, green ba, or yellow, doon naka-base yung security requirements na kailangan i-deploy, both PNP and AFP.
0: Yeah, but we presume you're not taking chances, so that even the yellow at saka yung green areas, meron po kayong security precautions.
1: Yes po. Actually, in every province, meron tayong brigade. Mm-hmm. Under brigade, meron naman tayong mga battalions. Mm-hmm. So, for example, dito sa Maguindanao del Sur, meron tayong 601st Brigade. Sa bandang SGA, meron tayong 602 Brigade, nakabase sa Carmen.
0: Mm-hmm.
1: Then dito naman sa Maguindanao del Norte area, meron tayong Marine Brigade.
0: Mm-hmm. Pwede nyo bang mapangalanan yung mga brigade commanders at kung meron man na parang hotline numbers nila?
1: Yung hotline numbers, hindi ko lang memorize.
0: Okay.
1: Pero dito sa 601st Brigade, si Brigadier General Edgar Elcato. Hindi ko lang alam kung by first week of August magkaroon ng change of command, mayroong ma-install na bago. Pero for now, si Brigadier General Edgar Elcato, yung brigade commander ng 601st Brigade, naka-base po yan sa Ampatuan. 602 Brigade, which covers SGA, North Cotabato, si Brigadier General Bunayog na nakabase naman sa Carmen.
0: Mm-hmm.
1: Then dito sa North Maguindanao del Norte, yung Marine Brigade, hindi ko lang kilala yung brig commander ng Marine, na nakabase naman sa Barrera, yung dating Camp Abubakar.
0: Mm-hmm. Colonel, nabanggit nyo kanina itong MILF, no? But worrisome pa rin dahil alam naman natin na nabiyak yung MILF and mayroong mga kandidato who will be running against fellow MILF members or former ba ang tawag natin, dahil siyempre mukhang dinidisown na yata nung mainstream yung ibang mga kasamahan nila na lumipat sa ibang kampo. Now, sa alam naman po natin na kahit merong decommissioning, marami pa rin po dito sa kanila ang mga armado. How will you treat them? Na, I mean, there is always a possibility. Nagre-redo nga po yung mga magkakapamilya. How much more sa mga combatants or former combatants sa parehong mga armado?
1: Yung Armed Forces of the Philippines po natin, particularly Philippine Army, dito po kami nakapokus sa local terrorist group na sinasabi natin,
0: mm-hmm.
1: Yung Dawla Islamia and BIFF. When it comes to peace-inclined groups, tawag namin MILF, MNLF, nandyan, the government is represented po by OPAPRO.
0: Mm-hmm.
1: So, sila po yung nasa negotiating table every time mayroong pag-uusapan in relation po sa peace process,
0: mm-hmm.
1: at sa mga conflicts na nag-arise sa mga areas involving MILF and other peace-inclined groups, tawag natin.
0: Mm-hmm. But yung OPAPRO po will deal with the democratic way of solving problems, not armed confrontations. Anyway, having said
1: the least we can do pag mayroong nag-arise ng mga conflict, nagkakandakt po tayo ng patrolling, nagkakandak po tayo ng mga combat operations, kasi every time na nakikita na yung presence ng military, yung mga nag-aaway po ng mga armed groups, mabilis naman pong nawawala, kasi pag naabutan silang nag-aaway, confiscate talaga lahat ng mga baril nila.
0: Mm-hmm.
1: So, humuupa lang yun pag nakikita yung presence po natin, kaya ginagawa natin ngayon is mahabang patrolling para naman maiwasan yung arm clash sa mga lugar na madalas natin na-experience.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo po yung BIFF at yung Dawla Islamia. Yung BIFF po is Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, which was organized as a split group ng MILF and was led by the late Umbra, Commander Umbra Kato. Now, how potent itong BIFF ngayon? Dahil kinlasify na po ninyo sila na terrorist group. Welcome pala sa ating partner si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Good morning, Colonel.
0: Mm-hmm.
1: Ah, okay. Yung BIFF, since January of this year hanggang sa ngayong buwan, halos wala po tayong na-record na mga violent incidents na ginawa po nila. The latest is yung pagkamatay ng kanilang leader na si Commander Bungos,
0: mm-hmm.
1: Noong July 5. Kaya inaasahan po natin na with the death of their leader, baka magkaroon po ng retaliation sa mga natitirang members na sa latest assessment natin, umabot na mga more or less 10. Kaya yung nangyari nung weekend na hand grenade throwing, yung may mga explosion, we consider it part of the retaliatory attacks na in-expect na rin po namin. So,
0: mm-hmm.
1: With that experience last weekend, mas naging proactive na tayo ngayon. Dinoble natin yung mga alert status level natin, lalo na sa mga headquarters na madalas dinadaanan po.
0: Mm-hmm. Sinasabi niyo po na mga 10 na lamang sila, and with the death of Commander Bungos, medyo humina sila. But ano pa ho yung I mean, we may have just 10, but of course if meron silang mga resources, can they steal or wreck havoc sa ating communities?
1: Yes, kahit isa, dalawa lang po yung natitira. Anytime, pwede naman silang gumalaw kahit dalawa, tatlo. Kasi kung mayroon naman silang supply pa natitira, for example, 100 anytime, pero hindi manghagis yun kahit siya mag-isa lang.
0: Mm-hmm.
1: Or kung mayroon naman IED na pwedeng itanim dun sa mga sasakyan, naka-standby sa gilid ng mga kalsada, pwede naman gawin po yun ng kahit kunting katao.
0: Supply of military hardware po. Nabanggit niyo yung Dawlah Islamiyah, but there is another group. Pag-usapan natin yung Dawlah Islamiyah. Pero ito pong we knew for a fact that itong Islamic Command Council was also present around these areas in the past. Wala na pong mention ng ICC? Wala na po ba sila riyan?
1: Wala pong napapag-usapan na ganyan. Sa Armed Forces of the Philippines, dalawang group lang din po yung napaloob sa tinatawag natin local terrorist group.
0: Mm-hmm. How about Dawlah Islamiyah po, na nabanggit din po ninyo? How potent
1: ayun,
0: they are?
1: Yun, medyo mas active sila as compared sa BIFF. May mga lugar lang din na momonitor yung presence nila. The same area na rin dito sa Maguindanao del Sur.
0: Kwarenta?
3: Yes, good morning, Colonel. Do you think, Colonel, hindi lalago yung nasabing samahan na tinatawag mong nabilong na nga, sabi mo, sa terrorist group, kung hindi makakakuha ng mass support, no, sa mga civilian o di ba kaya sa mga relatives nila na andyan, uugat ba ng mas malaliman? Ano talagang cause? At how do we address it? Hindi siguro sa level ng militar, but then you can recommend sa mga monitoring, evaluating bodies at yung matawag natin na sa higher up ng gobyerno natin.
1: Lagi naman natin sinasabi na yung problema sa peace and security, yung long-term solution nito is yung mga local government units kung paano po nila ginagampanan yung mga trabaho nila para ma-deliver po yung mga servisyong kailangan ng taong bayan. Hanggat mayroong hindi maayos na pamamahala sa mga lugar, kung saan lugar man ng sakop ng Pilipinas, mayroon talagang lalabas na magre-rebel. I think the best solution sa mga ito is yung good governance pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Which is matagal na nating pinananawagan yung good governance na yan.
3: Yeah.
1: Na beyond control na rin po namin sa armed forces. Mm-hmm. Papasok lang din kami sa sakaling may mga armed resistance para po hindi umabot sa point na marami pong madadamay, lalo na mga civilian, para lang din po humupa yung mga tensyon. Pero when it comes to long-term solution, babalik pa rin tayo sa good governance.
0: Mm-hmm. You'd like to presume, Colonel, na matagal-tagal ka na rin po sa servisyo. Nabagit niyo yung good governance, which to our mind is related with addressing social ills or social problems. Sa inyong tinagal-tagal niyo po sa servisyo, ano po yung mga social ills, social problems na sa tingin nyo dapat i-address para mawala po yung threat ng armed resistance from communities?
1: Siguro, alam naman nating lahat yung problema sa kahirapan, yung corruption, na malawak na corruption ng mga nakaupo sa gobyerno.
0: Agay.
3: Sakit nun ah.
1: Yung mga magsasaka na
3: murang-mura
1: lagi nalulugi sa kanilang mga produkto.
3: Yung gasolina, Colonel.
1: Yung gasolina na pataas pababa, na diyan sa control na rin natin.
0: Mm-hmm.
1: So parang ang dami actualing problema na kailang ayusin, pero primary siguro yung corruption sa government. Then yung kahirapan sa buhay, wala mga trabaho. Graduate ka na nga ng college, nahirapan ka pang maghanap ng trabaho, saan ka pupunta?
0: Mm-hmm.
1: Parang, siguro those are questions na kung anong agency ba ng government ang dapat mag-address, di gawin na nila.
3: Having said that, Colonel, ako personal na naniniwala sa ipinahayag mo na dapat na uupo ka sa yung mga consultation bodies natin, no? Para ma-suggest yun, kasi totoo. pulbura tayo ng pulbura, hindi naman na-address. Pag hindi natin na-address ang root cause ng kahirapan, eh talagang mag-aaway lang. Nasa dulo ng punglo ang palaging labanan, pero naiiwan, nakatiwangwang yung malinaw na cause ng problem.
1: Mm-hmm. Oo nga.
3: Kahit yung West Philippine Sea natin. Siguro
1: sa higher level, we are represented by our chief of staff, commanding general sa level ng mga regions. We are represented by our division commanders and brigade commanders. Then sa level naman ng mga municipality, yung mga battalion commanders tulad ko, level ng municipality kami.
0: Mm-hmm. Pero gusto ko lang i-pick up sa Colonel from what you have said. Parang dahil nagustuhan ko yung linya po ninyo, para bang at the end of the day, ang pag nagkaroon na ng mga armed skirmishes, mga encounter na nagiging military approach na siya, but supposedly, hindi mangyayari ito kung in-address man lang yung mga sinasabi niyong corruption, yung trabaho, yung sweldo.
3: Mga policies natin.
0: Opo, parang ganun po. Tama po ba?
1: Yun ang pangarap nating lahat na magagampanan ng ibang agencies ng government yung mandate po nila para hindi naabot po sa point na mayroong mga armed resistance.
0: Mm-hmm. We share with your pangarap po. Baka mayroon ka pang naisip paabot sa ating mga katinig na hindi namin naitanong po sa inyo.
1: Well, gusto ko lang iparating po sa lahat na nakikinig, sa general public, na yung Armed Forces of the Philippines, particularly Philippine Army, ay nandito lang din po to help keep peace and order. As much as possible, we try to reduce possible damages just in case magkaon man ng mga armed clash. Kasi hangad po din po namin yung kapayapaan at kaunlaran ng bawat communities.
0: Mm-hmm. Colonel, mayroon pahabol dito. Wala na po bang threat ng mga komunista sa AOR po ninyo?
1: Well, sa AOR ng 6ID, mayroon po doon sa bandang Region 12 sa boundary ng South Cotabato and Sultan Pudarat po.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po ulit.
1: Maraming salamat din po at mabuhay kayo.
0: Mm-hmm. Yun mga katinig ang tinig ni Colonel Ronald Suscanio. Ang galing naman yung mga...
3: Sendang tayo nakakarinig,
0: Dos,
3: na dinadissect ang problema, no? Kailangan ng operasyon, ang binigay mo aspirin. So, ngayon, itutulak mo ang sundalo ng Pilipinas na sige, magbumbahan kayo dyan, patayin nyo, but it breeds. Kuan bitaw, Dos? Katong mga namatyan, ang mga anak ato, nga wakasabot nga nung namatay among ginikanan, nga nakipag-away pananglitan sa level diha ng mga kaigsuuna na tong Moro, nga who took the revolutionary path, hindi nasusolve dahil psychologically na-develop yung attitude na mag-revenge me. No?
0: At so, lalong
3: kaya
0: tumatagal.
3: Pinakamainam yung sabi niya na dapat yung problema ng korupsyon, pagtanaw sa sitwasyon sa mga mag-uuma.
0: Tinood.
3: Talagang nahagip ni Colonel ang tunay na problema.
0: Mm-hmm. Si Colonel Suscano. Yes. We would be happy na sana makausap natin siya ng one-on-one, man-to-man na someday, no?
3: Kasi, at I wish mauupo siya sa mga negotiating panel.
0: If there are negotiators. Yeah, pero yes, sa level sa mga spokesperson, I don't know kung ang spokesperson mong God, usually, dili lang sa army, but in any other government parang ano ka ba, ikaw lang tong ibala diha para...
3: Ikaw ang cosmetic imong surgery.
0: Parang imuhang principal na shield ni mo siya sa
3: but
0: mga...
3: very truthful and very honest assessment to siya. Dos, no?
0: Mm-hmm.
3: Kasi maistorya po na to si Colonel Kadugayan sa iyang stand sa West Philippine Sea.
0: Yeah. I don't think there na ay army, army official or police official who kanang has the nerve nga mo tindog
3: pero sa atong pag area naa nagyoy dos nga dapat ipasabot ang West Philippine Sea na atin to. So very good point of unity unta na kaysa mag-away-away tatanawon sa nato atong sovereignty and we have to protect it kanang tabangay ba. no?
0: Siguro mag-schedule tag panel discussion na ng ano.
3: Pero naa na mga West Philippines within dinhi sa area of coverage ng South Central Mindanao.
0: So, ni West Philippines ang ano mang ginataan ni kalaban nato diri ang China. Pero guwas pangod sa China.
3: Naa pa man tay mga senador o mga lawmakers nga gatuo nga dili na naato.
0: Napoy mga lima ka nasod nga gibahin-bahin na ang mina diri sa Tampakan.
3: My God.
0: Aduna po'y Estados Unidos nga kining Pentagon Department, Pentagon ba or White House?
3: Ayaw kagool. Gibahin-bahin ang Tampakan sa pipila ka nasod, lima ka nasod nga gusto ginansya. Disgrasya sa kataon. Gibahin-bahin man po ang disgrasya. Muna og siya og tulunan lang, ligwasan Mars. Padulong sa luwel, may bahin man po.
0: Kaluoy, pero katawa lang ta, pero dilibya, kinahang dilibya, joke ni nga problema. Kaya, ando na po eh, gipasa sa ako si manager, no? May tungod aning...
3: Dakop na po na.
0: Dilikining, US nga magtukod og, ako yun, discuss na to ni Vincent Peg, eh. Magsukod og planta. Mura og if I'm not mistaken, if my memory serves me right, nasa mga 80 hectares yata nga ginatukod niya sa somewhere sa Luzon og katong planta sa mga chips sa nga gamit sa armas.
3: Sa Pampanga or
0: I think so. Oh, katong mga spare parts mga
3: sa armas pag yun. So that we will be visible target. Magnetic target.
0: Ingon pa ni manager, kuan himuntang military hardware dere.
3: Ingon sa uban, uy, makasulod mig trabaho, ana. Ibalag yun sa kanyon dos.
0: Anyway, nasa linya itong mga kaubanan, si Tinig 30 o si Tinig 24. Mayong buntag sa inyong tanan, nasa naman.
4: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
1: Maayong buntag.
0: Maayong buntag, 30.
1: Katinig Tommy og Katinig Ruby og maayong buntag po sa mga tigpaminaw na po sa 102.3 Joy FM, no? So karon sa atong pagsuroy-suroy diri sa Dakbayan, aduna tayo naabtan. Isa ni ka-avid listener sa atong programa. Isa ka business owner sa usa ka bugatan.
3: Uy.
1: Isa Kidapang Market. So atong pangutano, no? Ang kanyang pangalan is ang atong share. Ay muntag ka ni mo diya, Ruby, ingon man kay amigo nga Rumi. Ako si Toto Bakos.
3: Toto lagi. Ay sus, dakop.
0: Tagkanan. Nadakpan yun ka to.
1: Mama.
0: May buntag diha to.
3: Yes, og kay Maring Maria.
0: Usa na to tagagi gayon na sila 30 diha. Mangutana siguro ta sa ato ang industriya sa bugas kay mura og hangtod karon na nagsugod man ang tanog harvest pero yes. Nagpadayon man nga mahal ang presyo sa atong bugas to. Dagko na kay mug bulsaan nito.
1: Sa dili po, tungod kay ang amo. At kung kinay kung pada, dito may base sa mga ginansya.
0: So, update daw to be, palihog, para mabalaan po na to, pilagyod ang going rate karon
3: yes,
0: sa bugas.
1: Sa pagkatinood lang, no, ang presyo sa bugas karon ang among retail mo pag-iapon, pero maabutay nyo ang mumahal na.
3: Nitaas naman gasolina. Yes. To, nitaas naman ang kuan, ang gasolina.
1: Mo ganin na nga wala pa man may nakakuha atong kuan katong mga mahal na pero nagwarning nga to ang kuan ng tabugas nga magmahal na gyud siya tungod kay una-una nga rason wala naman tay harvest ang ato ang local karon
3: nya ulan pagyod no to ulan na pagyod
1: rodo og kanang gasolina.
3: Pero nagasaludo ko dos sa nabuhian ni Toto nga wala pa sila nag-increase kay kumbaga una old stock nila nga napalit. Ang walay konsensya nga negosyante pag ingon nga mahal ng ano mangita nagrason mahal na bitaw ang ano i-increase po nako.
0: Pero si Toto ning kay istorya and I believe kini si Toto presidente ni sa ilahang
3: Grains Confederation.
0: So sa inyo ang kumiyong katong wala pa mo nag increase sa tanan ng mga members ninyo. Wala pa yun mag-increase.
5: sa pagkakaroon, una na may naging customer kaya kaming mga gagmay, una maginis lang makakuha o ka ng mga mahal na presyo.
0: Mm.
5: So kami, or next week or anytime yun mo, basket me. Tungkol kay, kung naman yun, mahal naman yun. Na namin nakuha nga bago, pero wala pa na mo gikuha na retail niyo. Ang wholesale lang mo inausap na ngayon.
0: So yung katong mumahal siya, sir, to, karon pila ang presyo per kilo, niya lahi-lahi man na. Siguro bisag dilitanan nga, ano, no, classification sa bugas, sa tulo lang ka sample of classification sa bugas, tagpila ang kilo, niya ang inyong projection kung pila ang isaka niya ni?
5: Sigurado gini, ang kaning 50 nga retail mo karon, mag 55 siguro ni siya or 53, no? Mamagini siya ang kwan, ang atong imported, kung wala gid ni siya, katinood lang, kapag naging mahala sa bugas. Tapos man tayo nakuha ng imported na medyo barato.
0: Tagpila ang imported, sir, no?
5: Doon naman tayo retail nga, 48 sa imported, no?
0: Mm-hmm.
5: So, anytime, pag maabot na gito nga mo ang order, hindi na ginupog na na sa kanya. Pero di lang na mo may balang kang imported mang gulit din na may hata daan ng presyo. Hindi tara sa lokal.
0: Mm-hmm.
5: May balang din na mo daan tayo ng kanya sa presyo.
0: Mm-hmm. The last time nga nag-istorya to, Dreser, to, aduna ka mo yung mga resolution. Tama ba? Nga gusto nyo ipaabot dito sa national government. Natay update yan niyo, katong mga resolution. Kinindot kayo ito inyong mga resolution, mga ginaduso ninyong solusyon sa problema sa industriya sa bugas.
5: Sa pagkatinood lang, no, subok kay palandungon na kami karon na ahinsya, wala ng government organization, video wala na kayo'y tingog ng nahatag yun, no, sa atuang pangamanan karon tungod kay wala na yun may maimbitahan o kung saya mo ang tingog dito. Kanya tumanggod, matag bulan o matag quarter, nagit mis kauluhan, naroon pa sa pag-discuss kung sa'yo mga maayong abutang ay mo, naroon po na dili kayo mapitahan ato ang mga konsumidores na minanin itong mag-uuman.
0: Mm-hmm. Abi ba na ito, tagaan na sa gobyerno o pagtagan kining Department of Agriculture kay for a while, wala minigihatag sa presidente sa laing tao kay siya man kuno'y nangunay yun, pero base sa imo ang gi-istorya karon wala yun mo gihatag ang pagtagad. Wa gipulos di ay ning ato ang presidente karon.
5: Lisod yun kaya sa pagkatinood lang na po atong tanawon, gani ka nang matag gani sila og price ceiling.
0: Mm.
5: Mahibalo na lang man gani ni sa media na unya wala gyud mga sulat na mabutang wa. Usay may bala na namo nga nanay mag-inspection diri gikan sa city government o sa uban nga okay, mga ahensya.
0: Presyo.
5: So, wala gyud, wala na yung kwarta mo, wala so, na yung mga pahibalo.
3: So putol ang coordination line to.
5: Wa nang
3: dati
0: na. Di na surprise sa sila sa gobyerno.
5: Wa gyud ni kabalo sa rason.
0: Mm.
3: So it's a great disaster.
0: No, tungod kay kini sila pagkaon nga mao ni atong staple nga pagkaon.
3: Unya wala guy klarong matawag natong significanting increase sa sweldo o sa mga atong mga mamumuo. Lisod kaayo ni Dos og ingani ang sitwasyon, no?
0: Naka-remember ko kistrato ni si Sir Toto, nahisgutan ning rice tarification manggod sa importation.
3: Oo, og ni babag yun biya sila ani. Na sila klarong baruganan.
0: Nakita na sa figure nga yang gimension.
3: Oh, karon.
0: Ingon niya ang imported kuno 48 barato.
3: 50.
0: Ang local 53 ngadto sa 55. So nalipay ron ingon dayon ang gobyerno nga uy tan-awa tagaan mo na mo og barato nga presyo kay nag-import mi pero gipatay pod ninyo correct ang atong mga local rice farmers. So tapos di pagit pang minawon ng resolusyon nila Toto.
3: Unya ang nakapait ra bagyod ani kay istudyuhan na Toto ang karakter sa Pilipino rice eater gyud siya. Dili pareho sa ubang nasod may nga pa noodles.
0: Dili pareho kay former senator Cynthia Villar.
3: Nga pakan-on og kwan. Kaon lang sa mug. Kuan daw dapat noodles ihalo-halo.
0: Kanon. Anyway to.
5: May mga tatay.
3: To unsa may solusyon ana to? Nibati tag sakit sa ulo, nibati tag kabalaka. unsa man nga produkto sa yaki diha ang imuhang pampahupay bisag temporaryo lang haplas ug panuhot ta sa una-una o di ba ka
5: ang ginainom kape capsule kay para makatulog ta kay ang problema di na nato
3: kinahanglan matulog po no kay
0: to lagang salamat sa imuhang panahon ni igahin sa Tinig ng Bayan pero may gyud ka namo makaistorya yes. Anytime nga
3: very open
0: gipang ginahanglan mi sa imuhang panahon ug of course ang Yaki company yes. Nagapasalamat pod sa imuhang pag gamit sa mga produkto niini
3: atong panghinaot magpabilin si Tuto nga higala sa mga mag-uuma
0: tinuod
5: salamat
0: salamat to Trenta.
5: Oo. Daghang salamat. So, Otto, no, atong nadungog si Sir Otto, no, sa businessman. Isa po ni Kating Paminaw sa atong programa sa 102.2 FM. O isa po ni Kayaki Hotel. So, karon makadaog siya ng mga palipay. Tagan natin si palipay, likan sa Yaki o sa Joy FM, tama sa kapsul o sa kopiyaki.
6: Ayang,
5: salamat. Daghang salamat. So, o na, no, kauban si Tinig 24, Danny, kani si Tinig 30, Junior Rapi. Para sa atong salmot sa Tinig ng Bayan. Salamat.
0: Daga salamat po, 24:30. Amping mo niya.
5: Opa, opa, salamat.
0: Sa mga itong mga katinig at mga kaubanan nga nasa field, no? Kadaadlaw na sila. Nagatuyok-tuyok.
3: Huwag madakpan mo. Madakpan pasensya mo. Kay itunol gid sa inyo ang produkto sa Yaki.
0: So mga katinig, matod pa ni Sir Toto usa to, Yaki capsule lang yung ginagamit kaya para kuno makatulog siya. siguro tungod sa kadaghan sa problema ng iyang giatubang, maglisod siya tulog. That's why he's saying na ang Yaki capsule gihimo niya nga pampatulog.
3: Yeah, sleeping pills ni Toto.
0: Sige. Atos ang taga-agigayon, kining atong pipila ng mga pahinomdom, alas 6:41 na ang atong oras.
7: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag-boundary ba. Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag-normal na.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
9: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
10: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
9: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
11: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magud ko ana good. Okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manasya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
7: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
12: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung sakit man lang gihapon daw, gahubag gumayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung butangan o iuwi, yung gihampong dito. Pagkataon-taon at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
9: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
13: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Welcome back mga katinig. We are very lucky kay bisan og kahit hindi very po tayo busy. Nakapag-reserva, very busy. Ang daming schedule sa mga interviews sa
3: pero napaka-reachable man din.
0: Makakausap po natin ng isa sa mga tagapagsalita ng prosecution team ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nasa linya po si Congresswoman Rineco, ang representante ng Kabataan Party List. Magandang umaga po. Welcome sa Tinig ng Bayan.
6: Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-invita sa programa niyo.
0: Mm-hmm. Kasama ko po si Ruby Season.
3: Yes.
0: At
3: good morning, Kong. Kitang-kita ka namin.

0: sa yung prosecution and defense na yun nga po, hindi lang sila counsel spokesman. So that's Attorney Tolosa and Attorney Poa. Mm. Meron po kasi yung tinatag na sub-judicial rule. Ito po ay hindi lang general rule sa Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. Mm. May specific rule din po sa impeachment rules of the Senate na kung ikaw ay sitting member, bahagi ka ng council. Dapat medyo mas limited yung kakayahan yung mag-influence ng public opinion on the case through public appearances. Mm-hmm. So, ako naman po, hindi pa klaro kung ano pong exactly mangyayari sa kanilang dalawa. Maaari pong i-keep nila yung spokesperson role. Maaari nila i-keep yung pagiging attorney role tapos maghahanap ng ibang spokes to replace them. Mm-hmm. Pero at least for the House Prosecution Panel, aside po from Attorney Tolosa, meron pa pong tatlong spokespersons. Mm-hmm. So, kasama na ako doon. Pero andun din si Kong Z. Alonto. And
1: si Barbers po.
0: Yes po, si former Congressman Ace Barbers. So, at least dito sa House, hold kami. Pero tingnan po natin po kaya ang idagdag dahil po may ganun pong sinabi yung Senate.
1: Mm-hmm. So, hindi naman po pala kayo apektado. Yun lang mga abogado. Yawin lang natin sa mga tagapakinig natin yung mga abogado na part nung defense counsel or prosecution yes, counsels. No? Ito sila, yes. Attorney Rinico, si Zia Adyong at si former Congressman Barbers ay hindi sila bahagi rito. Pero nasa loob po kayo, di ba? Nakikita ka pala natin ni Ruby. Eh, nasa,
2: oo, sa likuran ni, ni NBI Director.
1: Oh.
0: Oh, pero nasa background lang ako. Mm-hmm. Set dressing ko ba? Hindi naman po. Mm-hmm. Siyempre tayo bilang sa gawain natin. Gusto natin present tayo sa lahat ng hearings. Dahil what's at stake ay kung paano ginasta yung pera ng taong bayan na gusto natin, pinatungkayan natin at syempre handa tayo na sumagot o kung ano mang development yung mangyari. Mm-hmm. So yun din po yung same challenge na binubukas natin kay VP Sara na that she's present and she's participative in the in her own impeachment trial.
1: Mm-hmm. After 9 days po ng trial, ano ho yung mga mahahalagang punto? Ano yung take nyo sa mga mahahalagang punto na napatunayan or hindi napatunayan or nangyari in general? Diyan po sa limang araw na yan po. Siyam na araw po.
0: Na pakita during the past 9 days for Article 4 na tatlo lang naman po yung pwede nating sigurong panghawakan. No? Number one, yung sinabi ni VP Sara captured on video. Natunghayan natin lahat. Alam natin yung sinabi niya. Hindi po mapagkakaila na sinabi ay no, may kinontratang para pumatay kay President, former Speaker, and First Lady. Number two, yung video na yun at yung sinabi niya sa NBI, gumawa sila ng affidavit of investigation para hindi lang ma-capture yung video, pero i-interpret anong ibig sabihin nun. So, ang sa kanila, no, posibleng krimen yun, grave threats, no, inciting to sedition din daw. Although yung inciting to sedition, ibang mga words yung ginamit. But nonetheless, sa bahagi ng NBI, hindi ganon. At ikatlo, and ito yung huling testimony ni NBI Director Antonio Matibag, hindi lang ito done deal na kasi sinabi niya, pero may open and continuing investigation dahil hanggang ngayon ay tinitimbang at inaalam kung gano'ng kaseryoso si VP Sara doon sa sinabi niya. Mm-hmm. May persons of interest na tinukoy na sila ata yung kinausap para gawin yung pagpatay sa mga sinambit ng mga tao. Yun po yung mga mahalaga na takeaways at yun din po yung pinulog ng isang witness.
1: Mm-hmm.
0: So kahit na ibang witnesses na maaari pang makapagbigay ng additional information, additional

0: points for the appreciation of the Senate court, impeachment court, para naman sa House Constitution Panel, sapat na na yung tatlong punto na yun ay na-establish.
1: Mm-hmm. Pero sa kabilang banda po, sinasabi ng depensa hanggang ngayon daw, wala daw po kayong naipresentang malinaw at konkretong ebidensya at sinasayit nga daw po nila itong, for example, yung affidavit ni Matobato na hindi naman po notarized at demolished, quote-unquote, na demolished daw po nila yung credibility ni Matibag by citing the fact na yung kanyang wife is a signatory to the impeachment articles of impeachment, na mayroon din siya mismong yung kanyang video na present nila. Sabi nila na yun daw yung real threat na ginawa ni Matibag. Anong comments po rito?
0: I think that's their opinion, pero kung titignan natin yung pertinent points of the testimony, hindi naman po ito na impeach or na defeat or kaya na invalidate, no? Mm-hmm. Which is that may sobrang lalang bantang binitawan si VP Shara to the point na may open and continuing investigation pa rin. Mm-hmm. Merong attempts na sabihin na, oh, si NBI director, hindi naman siya yung director noong ginawa yung affidavit of investigation noon.
1: Mm.
0: Pero ang sinabi naman to ni NBI director, hindi naman kailangan na siya ang NBI director noong ginawa yung affidavit of investigation of 2024, noong November press con. Ang mahalaga, sa mata ng NBI ngayon, at ngayon, 2026, continuing yung threat. At sa kanila, kailangan nalang investigahan yon. And kahit yung points na minention ng defense, gaya nga nung yung sa na yung may asawa siya na congresswoman, nasagot naman niya na hiwalay yung kanilang duty, professional sila. And I don't think it defeated or impeached or invalidated yung sinabi po niya na yung point ay continuing threat siya. That is for the appreciation of the Senate Impeachment Court. Hindi lang basta-basta salita binitawan ni VP Sara. So may mga epekto siya sa pangkabuuang operasyon ng lipunan natin.
2: Yes, attorney na congressman pa, no? Congresswoman. Na gusto kong pick upin yung question ni Senator Robin Padilla na sabi niya sa sa prosecution kay Congresswoman Luis Tro, paano daw i-explain yung paiba-ibang statement nila Scanias, may gisite siya na date, tatlong magkakaibang dates na binabawi, ito na naman, kakaiba na naman ang statement, bakit daw kinuha ng or kinonsider ng prosecution yung kanyang testimonya at pinadala ang batayan pa yung pinadala sa ICC. Anong take ng prosecution? Hindi ba ito makakapahina sa kaso na ipinaglalaban ng prosecution?
0: Hindi po witness sila Scanias ng prosecution. Tatlo lang po yung witnesses niya today, at least for Article 4, no, that is si NBI Agent Kalilong.
2: Yung document daw, attorney.
0: NBI Attorney Lotok and NBI Director Attorney Matibag. Ang nangyari po, na-bring up yung pangalan niya at na-bring up yung kanyang mga claims. Pero hindi naman po sinabi na ito ay pinresenta ng House Prosecution
2: as
0: bilang
2: evidence.
0: Isa sa mga witnesses niya.
2: Okay.
1: Yes, attorney, mukhang minsan nababalas ng mga tagapakinig at tagapanood dahil napaka-legalist at napaka-technical na po ang takbo ng inyong trial dyan. Ano po ang masasabi niyo? Bakit po tayo, hindi naman po ito court na ang
2: at hindi rin nire-resolve. Criminal case.
1: Criminal case na beyond reasonable doubt ang ating threshold na hinahanap.
0: Yung threshold, actually, may opinion si presiding officer, pero hindi din pa settled yun if possible, no? Dahil hindi nakalagay sa kahit anong part ng Constitution o ng Supreme Court case kung anong threshold yung hinahanap natin dito. Hindi naman to criminal case or criminal court, as you said. And even then, hindi na beyond reasonable doubt yung standard na hinahanap doon. No? Sa atin, ang continuous challenge natin ay paano ba involved yung mamamayan dito sa ating lahat. So, kasama dyan dapat yung hindi lang natutunghayan natin, pero ito, kapag kinakover siya ng media, dapat nakikinig tayo. Pero hindi lang yung passive listening. Pero may ginagawa tayo tungkol sa napapakinggan natin at yung nalalaman natin na impormasyon. So, kung aligaya po nung nalaman natin dun sa pagbabanta, ano pong appreciation natin, beyond the Senate impeachment judges na sila naman talaga yung hukom, tayo naman yung final arbiter. No? Yung kung ano mang ma-establish here sa impeachment court, panghawakan natin na hindi maulit sa ibang mga namumuno, di ba?
1: Masyado na pong legalist, masyado na pong technical at tumayo nga itong si Ruben Padilla. Sabi niya sana naman itong prosecution ay magiging neutral at tumayo din itong si Tulfo at kanyang sinasabi bakit pag kami nagsasalita
2: dalawang minuto
1: may
2: pag sila
1: bill sobra. Ringer na pag sila limang minuto
2: hindi pa pinapatigil.
1: Anong take niyo rito, bakit po may mga ganitong mga komentaryo? Is it the failure of the presiding judge?
0: Well, sa bahagi ng prosecution, nakita ko yung mas active effort na magtagalog sa mga tanong. If anything, I'd like to ask the defense na mas magtagalog para hindi legalize yung ating may ganong sinasabi tungkol sa buong impeachment trial. Lalo na sa bahagi din po ng defense, may times na paikot-ikot yung kanilang cross-examination. Na pwede pong isang tanong lang or dalawa, pero nangyayari. Gaya po ng sinabi ni NBI agent, Director Matibag, after answered na niya yung ilang tanong ni Attorney Lin Luan doon sa isang particular matter sa kanya. Pero ang sa atin, ang solusyon niya po para hindi maraming mga court processes yung involved, hindi lang po na magtagalog, pero hindi sayang sa panahon ng tao yung sinasabi natin. And I think the best way forward is beyond yung nangyayari sa court. Kasi natin may iwasan, meron talagang court processes or processes involved dyan. Pero paano i-engage yung taong bayan sa dulo nito? Kami po, nag-press conference kami para interpreted na yung mga sinasabi. Or gaya po ng ganito na media appearances para po nag-explain yung mga dito pong efforts.
1: Alam naman po yung defense yung rules, ano? Pero bakit yun? Parati binabalik-balik, ask and answered. What's the logic behind doing that?
0: Yung ask and answered po kasi, that is a form of objection kapag may trial.
1: Yeah, but what I mean is, bakit ginagawa nila yun? Alam naman ng abogado na ask and answer na yun. But he insisted, he kept on asking the same or similar question again and again. Ano ho ito? Bakit yung ginagawa to? Is it
2: strategy ba to?
1: Strategy or delaying tactic?
0: I think best itanong po sa defense yung ganong tanong. Hindi ko rin po naman, hindi naman kami privy sa strategies ng defense. Pero we pointed out na inya po, sayang sa oras kapag paikot-ikot yung tanong at hindi po nasasagot or other nasagot na. Pero ini-insist na magkaroon ng ibang sagot.
1: Medyo magkakaroon ng lull po dito sa trial. But sa pagbalik po natin ay another impeachment article naman po ang itatakil. And I think if I'm not mistaken, ito ay yung misuse of public funds. Tama po ba?
0: Yes po. Yun na po yung susunod na article, confidential and intelligence funds. Ito po yung mas, hintay natin dahil ang directly involved dito ay yung pera ng taong bayan at kung paano ito ginamit.
1: And if you are to weigh, of course, lahat naman ng 1, 2, 3, 4 articles of impeachment ay mabibigat. But kung ibibiling po ninyo, which of the four ang sa tingin ninyo ay mas mabigat or pinakamabigat?
0: Na iba-iba po yung sagot ng mga members ng prosecution panel, pero ako po na hindi member ng panel, pero dahil ito yung final natin or in-endorse natin ng impeachment complaint, yung confidential and intelligence funds po talaga.
1: Mm-hmm.
0: Laban ng bayan ang pinag-uusapan natin dito. At marami ang pruweba o ebidensya ng anomalya sa paggasta nun.
1: Mm-hmm.
0: And ang sa atin, kailangan pong hindi lang sagutin itong mga tanong na to, pero sa dulo nito, maibalik sa kaban ng bayan yung pera na yun.
1: Mm-hmm.
2: Congresswoman, gusto nating pick upin yung observation ni Senator Tolfo. Maiksi, pero sabi niya, bakit pag ordinaryo yung kaso ng isang teacher na nag-threat na patayin si President
1: Bongbong? Hinuli agad.
2: Huli agad. Yung estudyante, yung isang, tama ba ako, vendor ba yun? Basta tatlong sektor ang binanggit niya. Sektor na sabi niya nasa mahihirap, pero ang daling nahuli, ang daling dinakip. Samantalang pag nasa mataas na posisyon, para bang may mace, napakalawak ng pwedeng para bang escape route, no? How do I say it? Pero ang pagkasabi niya, meron bang para bang may class protection? Anong comment niyo dito, Congresswoman?
0: Well, tama naman po kasi nakalagay sa constitution natin yung ganong level of protections and immunities ng mas matataas sa ating bansa. I think, yun, no? Pero yung at least rational ng constitution o ng batas natin ay yung mga specifically impeachable officers, no? President, vice president, members of the Supreme Court, ombudsman, members of constitutional commissions, meron silang important duties na gustong i-insulate sila from, for example, harassment suits or suits na may particular degree, di ba? So, may ganong rational. Pero kung sobrang bigat ng kanilang ginawa, kailangan po hindi pabayaan at daanin sa proseso ng impeachment process para malaman yung katotohanan. Well, yun po yung sa, parang constitution. Pero ang sa atin din naman, tama na unfair. No, hindi okay na kung may isang konting pagkakamali, quote-unquote lang, ng ordinaryong maamayan, kaso na agad. Pero for here, no, VP, pumatong sa 5 impeachable offenses, or other 4 impeachable offenses, ang ginawa niya bago nagtuloy-tuloy here. And even then, hanggang ngayon, may mga stances na hindi naman totoo yan, wala ebidensya, even if marami. So, ang sa atin, kailangan panghawakan natin yung pangailangan sa pananagutan. And, mangyayari po yun kung lahat tayo, taong bayan, ay pinupush na mangyari siya.
1: Mm-hmm.
2: Wala na tayong oras sa Congresswoman, no? Pero gusto nating marinig, nanatili pa rin ba yung panawagan ng Makabayan Black na lahat ng sangkot, managot at kahit ang presidente, pag nahanapan ng mabigat na ebidensya, maninindigan pa rin ba ang Makabayan sa anumang posibleng impeachment, lalo na sa usapin ng flood control, if given na may matibay na ebidensya na maipapalabas?
0: 100%. At inaasahan po natin na sa State of the Nation address, hindi po ito direktang i-address ni President Marcos Jr. at injustisya po yun sa mamamayan. Kaya po, iniimbita namin lahat na ngayong State of the Nation address, no, ipakita natin yung tunay na kalagayan ng mamamayan Pilipino. Na naghihirap tayo at hindi tayo gumaganan siya sa quote-unquote successes o yung mga tagumpay ng administrasyon na kalimitan ay sila po ang gumaganan siya. So tayo po ay magpapakita sa mga malawakang pagkilos ng State of the Nation address. And sana po ay tuloy-tuloy din yung ating pag panawagan para sa mas mataas na budget sa trabaho, ay rather sa edukasyon, sa kalusugan, na i-grant yung panawagan natin ng taas sahod, dapat may trabaho ang Pilipino, at syempre yung korupsyon, no, hindi po dapat may nakakatakas sa pananagutan, bagkus pati si President Marcos Jr. ay dapat managot sa kanyang role for flood control, hindi tamang paggasta ng budget, lalo na ginamit yung pera dito para sa kanyang pagpapatakbo ng slate. At lahat ng hindi nakita yung benepisyo ng flood control, nagdagasa yung baha, namatay, nawala ng kabuhayan. At ito po ang tinatawag natin justisya kung mangyari yan.
1: Maraming salamat po muli sa iyong panahong binahagi sa Tinig ng Bayan. Meron ka po palang watcher from Manila, si Chel Batiting Pandayan, nanonood po
0: salamat
1: sa atin
0: po,
1: sa live stream.
2: Salamat, Congresswoman.
1: Mga katinig, nagkita oras.
2: Oo, sumubra na tayo ng almost 5 minutes. No? So, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: So, katong nga itong mga nag-participate, nag-pag-greet, o katong mga naadiha sa itong live stream, ay buntag sa inyo ang tanan na dili na naman mo mahisgutan tanan. But of course, si Marife Mangin Laod, kay yahag yung mention akong pangalan. Kay ilagay din siguro sa kuwa ba? Or nakakita lang dress. Anyway, dahil salamat sa inyong pakiguban ka na mo, hinautunta sa tanang higayon, mag-uban-uban kita. Ayaw ka maghawa kay musunod na yun ng atuang alas 7 balita kauban ang atuang Kaloy Rosario.
3: Nanginahanglan ka ba og tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila og kompleto og professional nga serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga dokumento, pag-andam sa mga kinahanglanong papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsayog luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Mauna, lain kayo ng libati, mga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginawa, o niya, maragdili kayo, kuan kaya kung... So wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gitatry na ako sa tanan ng akong mga pamilya ngayon anak. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy.
2: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
3: Itama po inyong mga orasan ng oras, ganap na nga alas 7:12 na.
2: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Thursday, 23 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
2: Headlines.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, lalaking bagong ikinasal patay. Matapos sa ito'y pagbabarilin sa isang fast food sa Lanao del Norte.
2: Headlines.
3: Abot naman sa mahigit kalahating kilo ng shabu na may halagang mahigit 3 million pesos na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Lanao del Sur.
2: Headlines.
3: Isang recruiter ng recruitment agency patay matapos namang barilin sa Kinapawan City kagabi.
2: Headlines.
3: Limang wanted person na aresto naman sa ikinasang anti-drug operation sa bayan ng Banisilan, Cotabato.
2: Headlines.
3: At nasa mahigit 250,000 pesos na halaga ng shabu o halaga ng ilegal na sigarilyo ang nakumpiska naman sa isang checkpoint operation sa South Cotabato.
2: Headlines.
3: Isa pang lalaki na sangkot naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto naman sa President Quirino Sultan Kudarat.
2: Headlines.
3: At samantala, tatlo sugatan sa nangyaring vehicular accident sa National Highway ng poblasyon Quezon Bukidnon.
2: Headlines.
3: Samantala, mahigit 50 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska naman sa ikinasang operasyon sa Davao del Norte.
2: Headlines.
3: Mga IP, sa Makati City, nagsagawa ng kilos protesta.
2: Headlines.
3: Detalye ng mga balita, susunod na.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiriyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiriyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Check ko sa doktor, kasi kung diabetes, ako mong sugar. Sugar, oo. Kaya may nagtambal, mag-1 year na kong take, wala mong yun, sir, isa ka kanungkuhan, 1 na lang ang magbaba, wala yun na
8: kanungkuhan. Wala yun sa lagliho?
7: Oo, wala. Samtang nag-ilis ko na, bati anak ko sa radyo itong ingon nga Serpentina, try na ko. O yung 3 times na ko, sa epektibo, did siya eh, baba man tayo.
6: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
9: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. kastilan, hinoon, dakogyod ka itabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.
3: Ganap ng alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Patay ang isang bago lamang na ikinasal na lalaki matapos sa ito'y pagbabarilin sa loob ng isang fast food sa bayan ng Maranding sa Lanao del Norte. Naganap ang insidente kamakalawa kung saan ang biktima ay kumakain kasama ang kanyang misis. Nang ito'y lapitan ng hindi pa nakikilalang sospek at pinagbabaril, nakilalang nasawing biktima na si Alias Abdul na residente rin ng naturang bayan. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang mga armadong lalaki bigla lamang pumasok sa loob ng naturang karinderya at pinagbabaril ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo, naging dila ng kanyang agarang kamatayan. Agad namang tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo. Personal grad sa mana nakikitang motibo ng mga otoridad na kaugnay ng naturang krimen. Sa katabing lalawigan sa Lanao del Sur, aabot naman sa mahigit kalahating kilo ng shabu o nasa 3,400,000 pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation. Naganap ang naturang insidente alas 7:35 kagabi sa may barangay Lalabuan, Balindong, Lanao del Sur. Nabatid na ang naturang operasyon ay nilunsad ng pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Drug Enforcement Unit ng PNP Probar para arestuhin ang suspect na nakilalang si Alias Khalid. Habang isinasagawa ang naturang operasyon, nagkaroon pa ng palitan ng putok sa pagitan ng tropa ni Khalid at ng tropa ng militar at ng pulisya. Dahil sinubukan nilang iligtas ang kanilang kasama na nahuli ng mga otoridad. Subalit, makakalipas ang ilang minutong palitan ng putok ay nabigo naman silang maagaw ang kanilang kasamang naaresto ng mga otoridad. Wala namang iniulat na may nasaktan sa panig ng tropa ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay isinasagawa na ang paghanda ng kasong paglabag sa Republika Ka-9165 at iba pang mga kaso laban sa nahuling suspect. Patay naman ang isang recruiter ng recruitment agency sa Kinapawan City matapos ito'y pagbabarilin pasado alas 6:30 kagabi sa bahagi naman ng Kanapya Subdivision Barangay Poblasyon. Ang suspect na nakilalang si Basir Lidasen Mangakoy, 36 years old, na residente naman ng Pikit, Cotabato. Ayon sa investigasyon ng Kinapawan City PNP, habang minamaneho ng biktima ang kanyang Honda Click motorcycle, nang ito'y lapitan ng hindi pa nakikilalang mga nakamotorsiklo na suspect, dito'y pinagbabaril na maraming beses ang biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa sa ospital ang biktima subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Naglunsad naman ng force of operation ang Kinapawan City PNP subalit nabigo silang madakip ang mga salarin. Patuloy pang investigasyon para matukoy kung anong motibo ng nasabing krimen. Alas 7:20 ng oras, samantala balita mula naman sa Banisilan, Cotabato, na aresto ng mga otoridad sa ikinasang warrant operation ng 5 mga matagal na pinaghahanap sa batas. Nagasanib puwersa ang Banisilan PNP, Cotabato Provincial Police Office at ang Police Regional Office at 12 para ikasang operasyon laban sa mga sospek sa Barangay Pantar alas 12 ng madaling araw kahapon na nagresulta sa pagka-aresto ng mga sospek na may mga kasong murder at attempted murder. Pinangunahan ng puwersa ng Banisilan PNP ang naturang operasyon sa tulong ng Pit North Cotabato RID-12 Tracker Team, 1203rd Maneover Company, 12 Cotabato PMFC at CIDG. Dito naaresto ang naturang mga sospek kasabisa ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court Branch 18 sa Midsayap, Cotabato na pirmado ng Huwes at hindi naman pinangalanan ang naturang limang mga naaresto mga suspect na nasa pangangalaga na ngayon ng Banisilan PNP. Alas 7.21 sa Kataming Bayan sa Buldon, Maguindanao del Norte. Patay naman ang isang meat vendor matapos na ito'y nalunod nang tumaob ang sinasakyan nilang bangka habang nangingisda sa Sityo Makalian, Barangay Idcor sa Buldon, Maguindanao del Norte. Alas 5.40, kamakalawa ng hapon, ang biktimang si Cyrus Martinez, ay asawa at residente ng Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Sa investigasyon ng otoridad, nabatid na ang naturang biktima ay kasama sa 12 mga pasahero ng motor di bangka at tumatawid umano sa naturang bahagi ng turang bahagi ng ilog at kung saan ay ginagabayan ito ng roof guide. Habang papalapit na muna sa pangpang nang biglang naputol ang roof guide dahil upang nawala ng balanse ang kanilang sinasakyang bangka at tumaob. Karamihan sa mga pasahero ay nakalangoy, subalit ang naturang biktima ay nalunod. Ayon sa kapatid ng biktima, nakasuot pa ng life jacket si Martinez na mangyari ang naturang insidente. Wala nang malay ito nang ma-recover ng mga otoridad at isinugod pa sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Alas 7.23 ng oras, samantala, balita mula naman sa South Cotabato, aabot naman sa 255,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa kinasang checkpoint operation sa barangay New Cuyapo, Tantangan na South Cotabato kahapon. Na-recover din ang isang sasakyan na ginamit sa naturang operasyon. Sa ginawang paghahanap ng mga otoridad ng dokumento, walang naipresentang kaukulang dokumento ang driver at pahinantin nito. At sa pagsilip sa naturang sasakyan, tumambad sa kanila ang nasa 299 reams ng smuggled cigarettes. Dahil dito inaresto ang suspect na dalawang lalaki na parehong mga minor de edad. Kasalukuyan ang nasa pangangalaga ng Women and Children Protection Desk ng Tantangan ng PNP, habang inihanda naman ang kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, sa President Quirino Sultan Kudarat, na aresto naman isang 40 anyos na sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa kinasang anti-drug operation ng pulisya sa Barangay Banawag, President Quirino, kamakalawa ng gabi. Ang suspect na nakilalang si alias Tong ay matagal na umanong sinusubaybayan ng mga otoridad dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Nang nagpositibo ito, nabilhan ng iligal na droga agad na pinusasan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa kanya. Sa Libak, Sultan Kudarat Province naman, baril, granada at iligal na droga ang nakuha naman sa isang sangkot din sa pagtutulag ng ipinagbabawal na droga na kinilala na nasa listahan ng High Value Individual o HVI sa ikinasang operasyon sa Barangay Salman, Libak, Sultan Kudarat. Nasa 68,000 pesos na halaga ng iligal na droga o shabu na kumpiska, isang granada, 12-gauge shotgun, isang caliber 45 pistol na may mga bala at digital weighing scale at iba pang mga drug paraphernalia. 6 na mga motorsiklo na ginagamit sa operasyon ng nakumpiska ng mga otoridad. Dahil dito, patong-patong na kaso ang kinakaharap ng naarestong suspect. Alas 7.26 na ang oras, samantala sa Bukidnon, Tatlo katao naman ang nasugatan ng magbagaan ng dalawang motorsiklo sa National Highway ng Barangay 1D, Poblasyon Quezon Bukidnon, alas 9:40 kahapon ng umaga. Sa investigasyon ng Quezon na Municipal Police Station, nabatid na nasangkot sa naturang vehicular accident ang isang Yamaha Mio Gravis at isang Euro Marvel 125 motorcycle na kung saan at habang papatawid ito sa kalsada, isa pang motorsiklo malapit sa pedestrian lane ang nabangga nito at sa lakas ng impact. Ay nasugatan ng back rider ng isang motorsiklo at dalawa pa na kung saan mabilis namang isunugod sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag. Kalauna na inilipat naman sa Quezon Health Center Infirmary. Ayon na sa driver ng sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nabatid ang isa sa mga driver ng motorsiklo ay wala pang dala driver's license na maganap ang naturang insidente. Sa Tagum City sa Davao del Norte, aabot naman na sa 50.9 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Purok Gabugan, Barangay Busaon, Tagum City, kamakalawan ng gabi. Nagresulta naman ito sa pagkakaresto ng apat na mga suspect na sinasabing may-ari ng naturang kontrabando. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang naturang mga suspect kaya't agad itong pinusasan ng mga otoridad. Nasa kustodya na ng pulisya ang naturang mga suspect at naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa Davao City, patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng pagkasawi ng isang 8-anyos na estudyante matapos sa ito'y pagbubugbugin na ng kanyang kaklase. Sa loob mismo ng kanilang classroom sa lungsod, naganap ang naturang insidente noon pang July 17, 2016, araw ng Biyernes. Kung saan ang 8 years old na batang babae, grade 3 pupil, ay binugbog umano ng kanyang kaklase. Isinugod pa sa Southern Philippines Medical Center ang biktima matapos ito'y nanghina. Ilang araw makaraan ang pambubugbog sa kanya. Nabatid na nagkaroon ng internal hemorrhage ang naturang bata sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nagsagawa naman ng mas malilimang investigasyon ng Davao City Police Office kaugnay ng naturang insidente.
11: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
12: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mga agod, kaya naman sa basakan? Kaya siya, plus anak ko, Yaki Oil. Yaki Oil, among gamit ka ron. Tapos nagainom po ko o Yaki Capsule.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
15: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko ya, nagkupos yun. Na, ugatanan, nawala na. Na, nakakuan ako ko ya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuan ko ya, puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ganap na nga alas 7.31 ng oras. Dagdag na mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Mga IP sa Matis City, nagsagawa ng kilos protesta para ikalampagin ang pamahalaan na kaugnay ng kanilang mga karapatan. Detalye ng mga balita mula naman sa kay Jam sa Palma Hill.
16: Nagprotesta ang daan-daang indigenous people sa barangay Macambol, Matis City kahapon matapos harangin ang pagpasok ng mga opisyal ng NCIP Davao sa kanilang komunidad. Tutol ang mga residente sa planong renewal ng Mineral Production Sharing Agreement ng Asiaticos Management Incorporated at Austral Asia Mining Incorporated at nananawagan ng transparency sa multi-million peso of mining royalty funds. Hiniling din nilang suspindihin ang pagpapalabas ng 32 million pesos na royalty funds para sa taong 2025 habang iniimbestigahan ang umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo noong 2024. Bahagi ito na nagpapatuloy ng protesta laban sa planong 25 taong operasyon ng Hallmark Mining Corporation kung saan iginiit ng mga IP ang kanilang karapatan sa ilalim ng free, prior and informed consent at ang pangangalaga sa Mount Hamigitan at Pohada Bay. Patuloy namang biniberipika ng mga otoridad ang mga aligasyon at mahigpit na binabantay ng sitwasyon upang mapanatili ang kaayusan. Samantala, kinilala ang People's Administration ng Matas City bilang overall champion sa 2nd Sidlak Kalusugan Awards na sinagawa kahapon bilang pagkilala sa mga husay na paghahati ng dekalidad at na serbisyong pangkalusugan ng City Health Office. Pinangunahan ng Provincial Health Office ang provincial-wide awarding ceremony na nilahukan ng Matas City at 10 munisipalidad ng Davao Oriental. Personal naman na tinanggap ni na Mayor Joel Mayo Almario at City Health Officer Dr. Ben Herkatbagan Jr. ang parangal. Bukod sa pagiging overall champion, nakamit din ng Matas City ang 10 espesyal na parangal, kabilang ang pagkilala sa mga programa nito sa mental health, PHW empowerment, nutrition, epidemiology, oral health, at rabies prevention and control. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
3: Ganap na nga alas 7.34 ng oras. Samantala, dagdag ng balita mula naman sa bayan ng Nabalawag sa SJA Barm. Patuloy na naghihigpit ang militar sa pagbabantay sa tulong naman ng tropa ng PNP sa barangay Nabalawag. Dahil naman sa ulat na may mga pagpupulong na ginawa ang mga armadong grupo. Ito kasunod ang nangyaring pagsabog noong nakaraang Hulyo 20 ng taong kasalukuyan na nagresulta ng paglikas ng maraming bilang ng mga sibilyan. Ayon sa pamunuan ng 33rd Infantry Battalion na Philippine Army, nakipaugnay na sila sa PNP para tumulong sa pagkaloob ng seguridad sa mga residente. Sa ngayon ay may mga ilang pamilya pa rin ang nanatili sa iba't ibang mga evacuation center at mga kamag-anak dahil sa takot na madamay kung sakaling may mangyari na namang labanan ang mga magkalabang pamilya. Samantala, agad namang isinagawa kahapon ng Municipal Peace and Order Council meeting na pinangunahan ng PNP militar at ng lokal na pamahalaan. Ayon sa

0: Ang naturang Joint Emergency Council meeting ng Municipal Peace and Order Council, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Nabalawag, tinalakay ang usaping tensyon sa ilang barangay na apektado ng tensyon at ang mga pagbaha dulot na rin ng masamang panahon itong nagdaang araw. Sa report ng MDRRMO, nagsimula ang insidente noong pang Hulyo 19 ng gabi kung saan iniulat ang presensya ng mga armadong grupo sa barangay Kadingilan at Nabalawag. Hulyo 20 nang nagkaroon umano ng putukan. Dala nagpanik ang mga residente at lumikas. Nasa mahigit 7,400 kabahayan ng barangay Nabalawag, Kadingilan, Ulandang, Kadingasan, Kudarangan at Damatulan ang naapektuhan ng naturang insidente. Samantala, bilang paghahanda naman sa nalalapit na Bangsamoro Parliament election sa September 14, tiniyak na ang pamunuan ng 6ID Philippine Army na nakahanda na sila magkaloob ng mahigpit na seguridad. Sa kasalukuyan ay nagpatupad na ng COMELEC gun ban sa rehiyon ng Bangsamoro. Ayon na kay 6ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano, mahigpit nilang binabantayan ang mga lugar na nasa red zone. Ito ang mga lugar na may mga presensya ng mga armadong grupo at mga naganap na labanan. Kabilang dito ang ilang mga bayan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Tiniyak ni Suscano na kahanda ang militar, katuwang ang pulisya, sa pagkakaloob ng mahigpit na seguridad para gawing mapayapa ang nalalapit na first barn parliament election.
1: Lumalabas yung tinatawag namin community-based conflict from time to time. Nakahanda na rin po yung mga augmentation units natin just in case kailangan pa ng dagdag na deployment sa mga areas na considered hotspots kung mayroon mang idagdag pa yung COMELEC natin.
0: Ang tinig ni Army Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang spokesperson ng 6ID Philippine Army. Samantala, naghanda na ang mga opisyal ng Philippine Military Academy na mga ngasiwa sa gaganaping PMA entrance examination sa lalawigan ng Cotabato na itinakda sa Hulyo 25 hanggang 26 sa Kabakan, Cotabato. Kahapon, bumisita ang grupo ng mga PMAers sa tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taligno Mendoza at tinalakay ang ilang bahagi ng preparasyon kaugnay ng naturang eksaminasyon. Pinasalamatan naman ni Governor Mendoza ang naturang mga opisyal ng PMA at labis din ang pasasalamat ng naturang PMAer dahil sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Kabakan at ng probinsya ng Cotabato sa aktibong partisipasyon at suporta sa taunang pagdaraos ng PMA examination. Tiniyaklamana ng provincial government ang kanilang aktibong pakikipagtulungan. Sa naturang pagsusulit. Samantala, sa awang Dato Udin Sinsuot, Maguindanao del Norte, bumisita naman na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para ilunsad ang programang National Government Bangsamoro Government Convergence Program, kung saan layon ito ay pag-isahin ang national government at Bangsamoro government agency sa paghahatid ng malagang serbisyo at programang pangkaunlaran sa tulong ng publiko para sa mga komunidad sa buong Bangsamoro region. Ibinahagi naman sa convergence program ang bawat bayang makikinabang na inisiyatiba ng national government na ayon naman sa agenda ng Bangsamoro government na mas matatag na Bangsamoro. Kaugnay nito, tumanggap naman at ang tig 50 million pesos ang mga gobernador mula sa mga lalawigan na sakop ng Bangsamoro mula sa national government. Kabilang sa tumanggap ng naturang pondo, sinatawi-tawi Governor Ismael Sali, Lanao del Sur Governor Mamintala Jong Jr., Basilan na Governor Mojiba Taman, Maguindanao del Sur Governor Ali Mitimbang, Maguindanao del Norte, Governor Tucau Mastura. Ang naturang pondo ay bahagi ng suporta ng national government para sa mga lokal na pamahalaan ng Bangsamoro Region sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa kanilang mga nasasakupan. Alas 7:40 ng oras, samantala sa mga balitang pambansa. Muling binilikan ni Senadora o Senator Judge Pia Cayetano ang ilang insidente na kinasasangkutan ng National Bureau of Investigation habang nagpapatuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahapon. Sa kanyang interjection, tinanong ni Cayetano si NBI Director Melvin Matibag na tumatayong testigo ng prosecution panel kaugnay ng insidente ng barilan sa Senado noong Mayo, kung saan nagkaroon ng warning shot sa pagitan ng tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms at ng mga ahente ng NBI. Ayon kay Matibag, wala siya sa lugar nung mangyari ang naturang insidente at nasa isang hotel siya para sa isang aktibidad ng NBI. Sinabi rin niya na kaya nasa gusali ng GSIS ang mga ahente ng NBI upang mag-secure sa lugar matapos hilingin daw ng GSIS President Jose Arnolfo Wick Viloso. Ngunit ayon kay Cayetano, nasa GSIS building din ang gusali ng Senado kasabay ng ipinakita na screenshot ng address ng Senado na nakalagay sa kanilang website. Kinwestiyon din ng senadora ang pahayag ni Matibag na walang nasaktan nang tangkain ng NBI arestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa noong Mayo 11. Ayon kay Cayetano, mayroong video na nagpapakita umano na may tauhan ang Office of the Senate Sergeant at Arms na nasaktan na sa insidente. Na dahil natapos ang kanyang oras sa pagtatanong, sinabi ni Cayetano na maaari niyang ipakita ang video kung nais itong makita ng mga senador. Samantala, sinabi naman ni Attorney Reginald Tunggol, tagapagsalita ng impeachment court, na hindi siya maaaring magbigay ng komento sa motibo ng mga tanong ng Senator Judge Cayetano, ngunit ayon sa kanya, maaaring sinusubukan lamang ni Cayetano na suriin kung mapagkakatiwalaan na testigo si Matibag.

Samantala, naglabas naman ang Senate Impeachment Court ng bagong subpoena para sa dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines na haharap bilang testigo sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes, Hulyo 29. Ito yung kaugnayan sa article ng Article of Impeachment na tumatalakay sa manoy maling paggamit ni Duterte sa kabuang 612.5 million pesos confidential fund, kabilang ang 500 million pesos mula sa Office of the Vice President, 112.5 million pesos mula sa Department of Education. Ayon na kay House Lead Prosecutor Jervin Luistro, si Constantino ang unang iharap bilang witness. Nasusundan naman ni Campuzano nang tanungin ni Defense Counsel Mark Binluan kung higit sa isang testigo ang harap sa susunod na pagdinig. Sinabi ni Escudero na ilalabas ang subpoena para sa parehong testigo upang maging handa ang lahat ng pagdinig. Noong Martes sa Hulyo 21, binawi ng korte ang kauna-unahang subpoena inilabas para sa dalawang dating kinatawan ng Land Bank habang nagpapatuloy ang cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag noong Miyerkules. Ipagpapatuloy ang impeachment trial sa Hulyo 29, alas 10 ng umaga matapos ang ikalimang Senate of the State of the Nation address ni PBBM sa Hulyo 27, ang takdang kontrasona naman ng senador mula sa minorya ay gagawin naman na kinabukasan. Alas 7:44 ng oras, samantala sa pinakahuling balitang pambansa.

Pinagbabala naman ng Pilipina Coast Guard o PCG sa mga mangingisda at mga marino iwasan muna ang paglalayag dahil sa nakatakdang rocket launch ng China. Sa abiso ng Coast Guard District Northern Luzon, magsimula ang rocket launch ng China sa Shanghai sa pagitan ng alas 10:46 ng umaga hanggang alas 11:21. Itinakda ang designated drop zone o lugar na inaasahang babagsakan ng mga debris na matatagpuan sa 115 nautical miles mula Babuyan Island at 129 nautical miles sa Santa Ana, Cagayan. Pinaalalahanan din ng PCG ang publiko na mag-ingat at umiwas sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng debris. Sa balita naman sa Ibayong Dagat.

Pentagon na sa susunod na fiscal year. Naantala ang apat na beses sa loob lang ng 3 minuto ang tulumpati ni Hegseth dahil sa mga sumisigaw na demonstrador. Sa kabila ng mga isinisigaw ng mga rallyista, pansamantalang itinigil ni Senate Appropriation Committee Chair Susan Collins ang pagdinig upang bigyang daan ang Capitol Police na ilabas at eskortan ang anti-war protester na nasa gilid. Bukod sa mga rallyista ay nakatanggap din na si Hegseth ng matinding patutsada mula sa mga senador tulad ni na Senadora Patty Murray na nagbabala na ang sigilot ay maaari namang maging isang panghabang buhay na digmaan na unti-unting mawawala ng suporta mula sa publiko. Sa balitang pang-ekonomiya, naninindigan na ngayon ang transport sector na kailangan nang itaas ang singil sa pasahe. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na rerespetuhin ito ang mga nakabinbing petisyon na para sa dagdag pasahe sa susunod na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakaapekto na sa taas na presyo ng bilihin. Ayon na sa kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, susuriin nila ang petisyon ng grupong Manibela na nagsagawa ng 2 araw ng kilos protesta, gayon din ang kahilingan ng piston na para sa dagdag na 10 pesos na pamasahe. Tinalakay din sa pagpupulong ang mga hakbang ng pamahalaan nang matulungan daw ang mga driver at mga operator, kabilang na ang pagpapatuloy ng 10 pesos na kada litro fuel subsidy discount na programa para sa mga jeepney, UV Express sa buong bansa. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Pasok na ang Philippine tennis star na si Alex Ayala sa main draw ng US Open. Ito ang kanyang ikalawang pagsali sa naturang torneo para sa Grand Slam event. Pinangalanan si Ayala sa official entry list ng US Open na gaganapin sa Agosto 30 ng taong kasalukuyan na tatagal naman hanggang September 13 na bahagi ng kanyang ikaapat na huling Grand Slam main draw appearance sa kasalukuyang season. Ang 21-anyos na tennis standout ay kasalukuyang nasa 29 ranking ng Women Tennis Association at umaasang magpapatuloy ang kanyang magandang record sa Grand Slam matapos ang matagumpay na laban sa Wimbledon. Sa Wimbledon, umabot si Alex sa round of 16 na matapos talunin ng defending champion na si Iga Swiatek na may tuturing bilang isang malaking tagumpay para sa kanyang karera sa tennis. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Thursday, 23 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa lalawigan ng Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
4: Ay, unsaan man ni uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mo ba day, Mads?
4: Ulag